0: mga ka-vibes. Og sa tanan-tanan nga naminaw, asa dapit naminaw, Papa Boon sa Bilyaba, Leyte. Ano na si Papa Boon? Kuya Choy sa Bantayan Island, mayong buntag. Saan sa paigipabot, alang sa tanan mga palangga, kutaw na sa kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang Amigos Coffee and padalundontag Amigos Capsule.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa'y ipainom ni mo si mong Amigos Coffee, mga sawa?
2: Oo, nauli.
1: Hello sir, mayang gabi eh. Isa'y pangagyan ni mo, kuya?
2: Irinio,
1: kanapit sa ormok sir.
2: Dari sa kwa sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga asawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagyan ni mo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gi painom nimo si mga amigos kopi, mga sawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagi nimo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kamusta? Kisa gi painom nimo si mga amigos kopi, mga sawa?
2: Oo, oh, nauli.
1: Hello sir, may gabi eh. Kisa pangagi nimo, kuya?
2: Si Rinio.
1: Kanapit sa Ormok, sir.
2: Narisa ko sa Liloan.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthy. Okay, ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
4: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
5: Emily Erong.
4: Kus gagamay mam. Isa ipanganta mam.
5: Emily Erong.
4: Emily Erong. Pila edad mam?
5: 35.
4: 35 years old. So unsa ika share nimo sa Amigos Coffee mam?
5: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
4: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
5: Oh, tapos
4: so,
5: wala
4: pa ko nang nagbaligya ka.
5: Oh, nagbaligya ako karon.
4: Wala ka nag-inom.
5: Nang wala ko nag-inom
4: ato nga pa ay, sige ma'am, mo'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
5: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko katong atay. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ganang crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, imna na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
4: Okay. So, sa itong, unsa kang oras na mam gi-allergy, mam gi-atake?
5: Nag-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic na at that time, nainumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagtulon kog laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
4: Uh-huh.
5: Tungod sa allergy.
4: Lawa, no?
5: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
4: Okay.
5: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
4: Nanaog. So, usara ka siya siya imong gitimpla.
5: Oo, usara ka siya siya. And then, pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
4: normal
5: nagsakit
4: siya,
5: o ni normal.
4: So, normal na yung paginhawa, ma'am.
5: Kung ni normal
4: kaya, ang allergy ni mo pagnawa.
5: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
4: Hindi na siya katol.
5: Oo, hindi na siya ay katol. So, mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
4: Okay, so gamintay, nagi ka, ma'am. Oh, sige mo, baligya, ma'am.
5: Yes.
4: Sawa na, ma'am, na baligya, rakawa kayo.
5: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
4: wa ka gi hyper ma'am
5: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
4: pati so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
5: oh, na nakauyon sad nya
4: so karo nakahurot taga ko sa ka card
5: I love ba pa
4: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
5: oh nindot pero, siya ang oh, amigos
4: Byron nun ma'am pero makaayo mas
5: oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
4: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
5: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay, naakay kanang hypertension and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
4: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
5: Emily Erong.
4: Emily Erong sa Alegria.
5: Sa Sangi Alegria.
4: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony. sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
6: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Ni ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuboran din do na tay mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuboran. Din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tawo no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
7: Maayong adlaw sir.
6: Kumusta unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
7: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni Mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba yan eh, niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo, sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
6: Down.
7: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
6: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
7: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkuman pagpa-check sad mo aron may bawa ninyo kung naabay ipikto sa inyong lawas kaysa kuha dako magay ipikto. So mo na ron nga ako usa na ko ka kanang nang isuporta sa Amigos Cafe o lagtod pagsulti Amigos user sa inyo ko ron. Okay.
6: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsunan, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabenepisyo sa itong Amigos sa 15-in-1
8: skin. Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
9: Sharon Catalan, sir.
8: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
9: Yes, sir. Ako dari sa Lamintak Norte, Madarien.
8: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
9: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
8: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
9: Last year, nag-start co-use aning coffee. Last year, month of November, sir.
8: November last year. So, hapit na ka mag-one year that kingdom sa aming
9: coffee. Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
8: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
9: eh. Oo. Tagan eh, ma'am. Sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad pero dagan kong sakit.
8: Pila edad mo, ma'am?
9: 20 city, sir. 20 city.
8: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
9: Before, sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake ka tong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog, niya nagka-edema.
8: Kung sa'y cause mo nung din nakakabarog?
9: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang palapalapa patong sa kong tuhod ng hupong.
8: Kung saan siya edema, ma'am, mo ko yung idea da?
9: Edema is kanang manghupong, sir, kanang mutangbok siya.
8: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
9: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa koa nga, na ko'y acute kidney.
8: Ayan, kay...
9: Oo, mo ko ang cause.
8: ako madonggan man basta manghupong maragkos na siya sa kidney problem, no?
9: Oo, sir. Oo.
8: Dayan,
9: moto
8: dayan.
9: Siya, sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na nga coffee.
8: Mm-hmm.
9: Oo, ni-try ko na, ni-inom. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo, music. Sakit ba? Moto, ang tanggiman ako. Nag-introduce ako ang...
8: Ginami mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
9: Oo, oh, ni mo na si... Oo, ni sakit siya ba
8: mag... hatag siya reaksyon.
9: Oo, oh, oh, mo na gibaldado ko sa ang lawas ba? Ang ako sa nipalpiti kita akong dughan.
8: Okay.
9: Akong kabuhi, mo na gisamot, magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko, okay. Nga naman niya akong giinom
8: ah, okay, di, na kasi. Ah,
9: oo, oh, oh, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauya na ng kape, unsa ni kasing kape ha. O, taging lang ko sa katanggiin, nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituro lang po, kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
8: Taas-taas nag-reaction siya mong lawa po, no?
9: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
8: Usap mo mga sakit yung mga gawas atong ipaya, anakupong ka.
9: Oh, gawas atong sa kini ako ang major disease gitna kidney. Nasaan ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na
8: kuma. Ulcer.
9: Oo, ulcer niya.
8: Nasa day kay all ma'am.
9: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuma. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
8: Irregular ang menstruation.
9: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuna niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
8: Ah, so na normal na siya?
9: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
8: Mm-hmm. So, karon ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
9: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir.
8: Oh, okay.
9: Ako kasi nakatabang. Gihimagin na siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatom akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
8: Migraine.
9: Oo, migraine.
8: Tapos tayo migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
9: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnosed ko ato before nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
8: Okay.
9: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
8: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
9: Oo. Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
8: Ayan ni, balik na sa point.
9: Balik na akong point.
8: Minyo, tama minyo.
9: Hindi, sir.
8: Ay! Makapapa na ka, Ana, time.
9: Ah, sir, makapapa, sir. Ana, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
8: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
9: Mm-mm. Ang ika-advise lang na ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
8: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
9: Sharon Catalan.
8: Catalan sa Lamintak.
9: Norte.
8: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, thank you. Sir. Thank you, ma'am.
10: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
11: Arthritis, Kuya Rolly?
10: Yes. Niya.
11: Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimat ko Kuya Rolly. Pinang edad ni mo, Kuya Rolly, marayan?
10: 57 na, ako edad karon.
11: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
10: Yes, oh, Asturias, Cebu.
11: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Rolly.
10: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kuntiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na yun. Hantod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Ikaw sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
11: Ang sabay mong kidney problem ato kaya rolin marayan?
10: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 kauras, 3 kauras, barog. Walay problema. Gikan sa pagdek na kong amigos, coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
11: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
10: Yes. Unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
11: So, para.
10: Yes. Didara naman ta, ah. Natural mangina. Unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katulog sa gig kumuinom aling amigos coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
11: Ah, so balik ko kuya sa Yaroli Marayan, samtang natulog ka, nagkatkat kay kapaya?
10: Oo, oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dahil pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
11: So, sato pa kuya Yaroli Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapaya?
10: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
11: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo kayo rin, Marayan, sa mga pamihas ni mo, pangidaron, segmentay size, no, segmentay size. Okay, John, yes. Gabito ng amigos kami.
10: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos coffee na-probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
11: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Listi, nagtanaw sa kong live, nakaana po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
10: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
11: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
10: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
11: Yes, nagkakay, salamat Kuya Rolly.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atin lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

Mas amigos, amigos, coffee na mga higala. Ang kape nga, doon ay vitamin C mga lods. Ano yung nabati, ano ang mga nagkalain-lain testimonya. Unang ayog si Piata, kaya wala tayong igong oras di ha. Kamu nalay bahala na to mga taga-Bantayan Island.

Yes, good morning. Latos on air na tadiha mga ka-Oki FM diha sa Sugod, Southern Leyte. Sa ato mga ka-DXJR diha sa Dapitan. Grabe ka-loading mananing atong messenger. Oy, ngano di ay mong loading ka-ayo ah. Yes, amigos, amigos, coffee, mga idol. Ang kape nga kaya kang ipaglaban at hindi ka iiwan. Hoy! Yes, kauban, ka-partner ang ating Amigos Capsule. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa nagunang mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Tara-tara, sa atong mga higala diha sa Sugod, dun sa to, pa-shoutout, kinsa na pa-shoutout na to diha, Lods. Ingon na si

0: Arong oras sa mga higala, hatong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kuhan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? May balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
1: Oo, sir, kay last December gini na ako, sir, nako panggipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan ako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon tug gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan, ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuara ko ang gitake. So karon sir, pasalamat lang yun, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad
1: yes,
2: na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
2: O usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisigi naman ako. O buntag ug hapon akong inom sir, buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud nakauyon pod siya sumuot so, nga hing kuan ko hing dry lang gyud pug ko
2: so, karon so, wala na ang sakit ang imong hawak imong lumbar wala na
1: wala na gyud sir sa tinud anay wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule so kaduha pod na ako sir no mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako
2: okay.
1: Kaning ako ang kuan sir kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko so nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayo tabang sir
2: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag
1: yes,
2: inom imong Amigos Capsule na normal na sad
1: oo kay since December sir 2025
2: ay by the way ma'am Melissa pilay okay. Edad nimo
1: 49 ako, sir. So, maubi daw itong
2: ang... So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako kay wala naman po nag-menstruation.
2: Mm-hmm.
1: So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang...
2: So,
1: bingod nga pa doon, dere sa lubot.
2: Okay,
1: naog siya, sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa

0: akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun ko, og ganang kadulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan sir noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ako pura na magbagong dalaga ani. Wala po ako ang na-experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga, so kuan ang kaning sa ato.
0: Modagayday na gyud, sir.
1: Madagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man unya bali na gyud ba yang sakita gyud unya. Ko ano dry gyud siya, sir. Honestly, dry gyud siya.
1: Dry gyud siya. So karon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik og kuan, dagay day.
0: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-principal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
1: Dili lang sa nang dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga minis, usay ka-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan
0: so, ng
1: ang Bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Yes, sir.
1: Daghan kay salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong udto or may adlaw ni mo di, Idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, Buyas, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
1: Tutulan, Dawis, Bohol.
2: Yes, Kuya, yes, Kuya.
1: Yes, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no? Kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulon Dawis, no?
2: Tutulan, Kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan, day. Tutulan. Pare Carlo, or Boss Idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update, on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo,
2: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka og ganang ko ano kanang sample nga at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So muto kayo na akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first three capsule siguro kuya pag-inom nako murag na-feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
1: tumabili so, nako na kuwang digestion
2: kay okay. Na pagkahuman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawas sa kuwang hugaw no nakita nako nga naay mga bula-bula.
1: Okay.
2: Onya. So, Bisa ko ang kuan, kanang
1: pa. Unsa unsa man imong digestion nagbulak-bulak sa man nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag pinaw ko ya murag ga detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So yes. Pag sa to kami gus capsule, gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, yeah.
1: Anya, sige, sige. Padayon.
2: Moto ako ang gigi ko, han? Ya karon ko ya, ang nakanindot na is moto murag nalami na ang pamati sa ko ang panlawas natay mga pamati-pamati po nung kana usay sakit na tong panlawas, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang igos capsule no kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong amigos capsule.
2: Yes, epektibo dito kayo yun, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa amigos capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naadi ko'y nakita ang ingredients, naadi ni siya vitamin C.
1: So, which yeah, is... Yeah, naadi vitamin C. So, naipangutan na si Anli Papko, Idol Carlo, ingon sa Anli Papko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule?
2: So, kung nag-iabog ko yan, okay, nang nakanindot na nung, sige tag, well, nakainom na gamigos capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: Nung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Anli Papko, na si Anli Papko sa live siya, kinsa ko nung gipangita sa imuhang manoy.
2: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kuan, ato ang Paris. So,
1: ay!
2: Basi na ito yung mga nagpaminaw nga kuan, mga
1: sinunod.
2: So, na-open lang pa na kuya, open.
1: Na-open lang panawagan, Alipap. Gato ang Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle ka karon.
2: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basiklahin mo, dial ni mo. Hi!
2: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee, nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na good ko nag-inom na. At pila ko mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa niya, pero na-amaze ko.
1: Eh, yeah, so far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usa lang ka blister ana Idol nga mainom, maka sinati gyud nga dunag yung effect.
2: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na miss kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation din nga nag-detox na gyud na siya basta nay mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox gyud na siya sa tong panlawas.
1: Yes, ningon si Juan, ningon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni mo, anak, Carlo?
2: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
1: ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Basta na lang mo, nag-comment na nilang. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule interview, dili ni Uyab-Uyab, ba?
2: Pinag-uya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
2: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Saya itong dali, takapo yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
2: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, adagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Hello, sir. Hello, kuya.
1: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramir Baligwata, kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
3: Yes, Kuya, no. Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. nindot yung kayo, no, ang ato, ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na-take na pirmi, no, sa amigos kapsul. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya akong pagkatulog. O kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
1: langsit pa yung mga kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntan.
3: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, nga, nagsigil ako sa kapsul, nindot yung kayo ng ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
1: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Nagsigil kayo, kuya, no, lahi d'yo kayo nga kanang bita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot yun ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, anak. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panugap or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamati.
1: So, mo na so nindot. Far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nai-nangutana, Kuya Ramir, na amang si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, siya nga, pag-utana, adaw, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ya, nakabuldos pa bugga?
3: Agoy, maunay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no, kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, sayo bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay mo barog.
3: Sa una, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
3: Wala ko yan. Ay! Kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga to ang kwan. Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, baligwat, sa ika-advise ni mo nila.
3: Alang sa...
1: Maka-probe yun at itong Amigos Capsule, ya.
3: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ato ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o oh, sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ay, nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, oh, maghayag na, kuya, portigil. So, ako ako'y ilayang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao. Una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang libuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Nindo, okay, pila edad na to, kuya. Pila edad na to.
3: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay. Pero tagaasa ganita, Japan, kuya. Tagaasa ganita, Kuya Rams.
3: Nakakaroon ko niyo yan, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
3: Dagang kayo salamat, Kuya.
1: Dagang salamat. Yeah, yeah! Wow!
4: Amigos Capsule. Yes, dagang salamat, Kuya Rams, sa Amigos Capsule ng mga higala. Ang ating Amigos Capsule, 12-in-1 na yan. Wanang di basta-basta kay... Battle pa ni Kuya Ram, Sir Carlo Bungkag ni Gahi. Ahoy! Sana all Gahi. Ah! Ni gahi na iyang tuhod kaysa una mo ra ba ni ko ano yung magluya ni permis si Kuya Rams. O da itong rason di na mo gahi ya Sir Carlo. Oy kidding aside mga lods. Na po yung bano ka ng mga maglisod o pagawas nila gahugaw. Mga constipated. Na iban. O nabugatan na kay napundo na ang mga hugaw sa kalawasan. Arita sa Amigos Capsule mga lods. Nindot po di siya no, sa mga dili hilig o kape. Naiubandiha sige nalagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee. O niya namang yung rason niya di good sila mga kape mga lods di na nato mapugos. Mo nang nandito naah o naah ang atong Amigos Capsule. No need na ka mag-init og tubig no. No need na ka magtimpla. Pero kaning uban dere di man gid ni sila mahimo nga walay kape. Kay coffee is life gud na mga lods. So kung di ka mga pe, ari ka sa Amigos Capsule. Ikaw diha nga adi kayo og kape. Make sure mga idol nga ang imong giya kape diha. Healthy, no? Adunay health benefits sa atong panglawas. So, make sure naka Amigos Coffee ka na dyan. Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa nagunang mga butika, parma siya sa inyong lugar. Kung ang atong Amigos Coffee, mga idol, 15-in-1. Once again, ang ating Amigos Capsule, 12-in-1. Powerful mix of herbs and fruit extracts. Meron na dyan vitamin C, aron magpabu sa atong immunity, mga idol. Naapoy collagen para glowing, healthy imong skin. Bisag problema to gana, blooming gihapon. Pwede dahil na. Bahala nga na problema na kag budget diha kay klase na. Importante blooming gihapon ka. Charis lang no. Sa atong mga higala naapod na yung glutathione ng atong Amigos Capsule. O, nang sakatong mo hayag-hayag, gusto mo hayag-hayag gamay. Pwede yung muhayag mga lods. Yes, aduna po yung mangustin ha ang atong Amigos Capsule Energy Booster. Di kadaling magluya. Aduna yung ginseng. Matong nakaingon si Kuya Rams nga nigahig yun ang kaugat-ugatan kay syempre. Adunay ginseng sa Amigos Capsule. O, naapa na ay guyabano. Na ay barley mga lods. Na ay spirulina, Garcinia, Cambodia. Basta kay 12-in-1 ang Amigos Capsule. Asa man ka makakita og kapsulang kumpleto, ricados, nandyan na ang lahat. Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Adto lang ang mga parma sa butika sa inyong lugar. Sa atong mga higala diha sa Sugod, Southern Leyte. Yes, naadiha ang Pharmacia Mary Ann. Napodiha ang Mary Ann Pharmacy diha lang sa Sugod, Southern Leyte. Sa atong mga higala diri sa Dapitan, mga ka-DX JR nga nagpaminaw, asa na ni akong listahan. Yes, mga taga-Dapitan. Naadiha sa Cherry Parmasino, mga taga-Dapitan. Available ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee. Napodiha ang Butika Cara. Savers Pharmacy and Medical Supplies. Mapalit usab diha sa WeCare Pharmacy. Christine Pharmacy diha lang sa Dapitan. Og sa uban pang mga pharmacy butika mga idol. Sa mga taga South of Cebu. Sa atong mga Kabunal Afam. Diha mismo sa atong Sibianan. Mapalit diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Pangitaalan ninyo si Ati Mar. Wa na ilaing guwapa, sexy, kusgan diha sa Mualboan. Yes, naapod diha mga higala sa Mualboal Pharmacy. sa ugasa man ka sa south of Cebu nga na Minaw, duula lang diha. Naara mo'y makita ang mga tarpaulin sa atong Amigos Capsule, Amigos Coffee mga lods. Or pwede mo mutawag, mutak sa atong hotline. 0927-2-0-4-8-1-9. Kung gusto kang healthy nga kinabuhi, Amigos Capsule, limo Amigos sa yas ang atong maduulan kung aduna tayong mga balatian sakit sa kalawasan. Amigos Capsule, Amigos Coffee na mga idol. Oy, wala tayong igong oras. Daghanagang salamat. Di na ko magdugay kaya rin na po ko sa unahan. Sa unahan, magnilatusay pa mi mga idol. Yes, good morning, good morning. Dagang salamat.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Good morning! Ayan, no? Sus, giroko, mayong-mayong buntag, no? Karinyong tanan, no? Labi na sa itong mga solid nga listeners sa Vibe 105.5 FM. Good morning, guys! Oh, sus, giroko. Happy, happy Monday, everyone! Ayan, it's another day and another life to survive na naman tayo ngayon! Sus, giroko, ng tinguga. Anyways, ayan, mayong-mayong buntag, no, labi na sa ato ang mga solid nga listeners karon. Ayan, and labi nang naa sa ato ang live karon. Good morning, guys. Unta maayo ang inyuhang pagmata? No, oo, maayo ang nindot ang inyuhang tulog gabi. Ayan, oo, sus Ginoo ko. Kay mura og ang uban jud ani kay mura og nagbilar-bilar, no? Oo, okay, abi siguro nila duha ka adlaw ang Domingo. Ayan, no? So anyways, no, gahapon, no, ayan, murag dili pa siguro ko late, no, dili pa ko late, no, nga mugreat og kanang mugreat. Mugreat og happy Father's Day to all the fathers in the world. Oy, dili pa jud ko late. Oo, nako Ginoo ko, dapat ang ato ang Father's Day is kada adlaw. Oy, wow, talaga lang ha. Oo, 'di ba? Kay kabalo mo no, mojo na siya ang usa sa pinaka unsa na special nga celebration nga gina-celebrate, no, sa mga Pilipino, no, ang Father's Day, no. Atong i-celebrate ang sa tawag mo ani oy mang ang sakripisyo. Diba? Ang sakripisyo nga gibuhat sa atong mga amahan. Pero kabalo mo no, usahay no, murag dili kay na to maingon sa ato ang mga papa, sa atong mga tatay, sa atong mga daddy. Wow, daddy ha. Kung unsa sila kaimportante sa atong kinabuhi. No, kay murag mauwaw ta, diba? Mauwaw ang mga anak kay kuan, di ba, kay lahi ra baya jud si papa o si mama, no, lahi ra jud sila, no. O okay, kasagaran, no, kay ang spotlight, no, hindi na to matawag og spotlight, pero kanunay ang atong attention, ang full attention nato is naa gyud sa ato ang mga mama, di ba, sila gyud ang kuan, no, sila gyud ang kusog mo ingon manggod og kanang kaon anak, mangingon anak ba kanang to mga concern bitaw nga kanang sitawag ni kanang mga concern jud ni mo na, like for example, 'di ba? Kaon na, 'di ba? Ayaw kalimot sa imong payong if mugawas ka kahit init kaayo or ulan. Mangingon ana ba tapos teksiko kung naa na ka, 'di ba? Kung nakauli na ka, panawag lang ana ba, 'di ba? Pero ang mga papa manggod lahi pud ang ilahang style. 'Di ba? Kung unsao nila pag sa tawag ni mo ani oy pag-express. Ay, pag-express. Oo, pag-express sa ilahang paghigugma, no, sa ilahang mga anak. Ayan, o. Oh. Ay, hi! Oo, oh. Na si Jollibee sa ito ang live. Hi, Jollibee! Pakain ka naman dyan, Charos. Oo, oh, oh, para sa ito ang ano, sa ito ang Father's Day. Oh, wow, talaga, kasama ka doon. Oo. Oh,
3: oh. Wow naman! Wow.
2: Okay, natin dagang kuan dere, wow. dagantang father. Father, dagantang mga amahan dere, no, oo, oh, sa vibe, o. Oh. Pero anyways, ayan, going back, no, nga kanang dili lahi ang style sa mga amahan, 'di ba? Kung saan nila pag-express sa ilahang love, no, sa ilahang pamilya. Unlike magud sa mama,

0: super expressive sila, 'di ba? Sa mga gagmay nga butang, 'di ba? I-express yun nila, 'di ba? Oo, ang mga mama kay very vocal sa ilang paghigugma pero lahi ang style sa papa. Kanaganing papa nga dili kaayo sweet. 'Di ba? Dili kayo sila expressive, no? Pero kada sweldo nila sa ilhang trabaho, no, ang unag yun nilang hunahunaon, no, ang mga bayro nun sa inyuhang panimalay or sa inyuhang pamilya. Like kuryente, 'di ba? Oo, kuryente, tubig, tuition sa ilhang mga anak, 'di ba? Pagkaon sa ilhang pamilya. So mauna ang the way or mauna ang way nila how to express their love, no, sa ilhang pamilya. No, mangingon ana ba naapoy ubang mga papang, no, nga ang pamaagi, no, sa pagpakita sa gugma kay manguta na lang og oy, nakakaon na baka, ana man na sila, 'di ba? Like magud sa mga mama nak, diba? Nakaon na nak, 'di ba? Like nakaon na naktog nagsayo ana ba nak unsa ka orasa mo uli, 'di ba? Ang mga papa manggod, 'di ba? Dili kay na sila tigtingog, 'di ba? Dili kay na sila tig badlong sa ilang mga anak, 'di ba? Kasagaran nga mo badlong, 'di ba? Ang mga mama gyo, 'di ba? Ang kasagaran ana if naa kay papa nga tigtingog, mingo siya, "Oy, kaon na." 'Di ba? Oy, gibinlan kag sudan. Ana ba? Mga ana lang ba? Pero pag suko ka pa. Pero mo na po the way nila how to unsaon nila pagsulti, 'di ba? Oo nga. Sa ilang mga anak dili unlike jud nga kanang pinaka-sweet kaayo, 'di ba? Naapo na uban nga kanang pila man imong gikinahanglan, pila man ang kwarta nga imong need, ana ba? 'Di ba? Ang mga mama, sila man good kung mangayo kag kwarta, no, ato yun si mong papa, ayo si mong mama. Diba? Kaya kung ato ka sa imo ang papa mangayo, wala dagang istorya. Oo, may ko na siya nga, pila man imong gikinahanglan. Pero ato ka sa imong mama mangayo, ay nako, daghan pa nag-agian. Oo nga, istorya, usa mahatag ang kantidad nga kwarta nga imong gikinahanglan. Diba? Oo, kanang wala dang istorya ang papa. Mungutan na siya, oh, pila yung magkikinalan. Hatag, dahil na diretsyo. Diba? Ana sila the way, diba? Ana po the way nga mag-express sila sa ilahang love sa ilahang mga anak. Oo. Although kanang pag sermon sa mga inahan, 'di ba? Oo, before muhatag sa imong gikinahanglan, mao punay the way. Mao punay the way nila nga mo love or mo pangga sa ilahang anak nga moingon sila na murag ang meaning anang ilahang pagyaw-yaw-yaw. No, is kanang dapat mag-save ka og kwarta, mangingon ana, 'di ba? Kay wala ra di ra na to pinunitan ng kwarta, dapat mag-save ka for your future, mangingon ana po nila ha. So lahi pud ang pag-express, no, sa mga amahan. So lahi gid ang diferensya, no, sa ilang pag-express sa ilang love or sa ilang pag-care sa ilang mga anak. Pero usa ra gyud, no, ang tumong ana nila, no, ang mapaayo ka, ang i-protect ka og ang higugmaon ka. Diba? Naapoy ubang mga papa no nga dili kay daghan og istorya no kung magkaon mo sa lamesa murag lima lang kapulong ragyod ang masulti sa tibuok adlaw, diba? Kanang si tawag ni mana eh, kanang inag kanang inagmangaon ra mo murag wala lang no kanang wala dagang istorya no kanang mura og kumusta. Ana ba? Oh, natay mga baryo nun. Mga ingon, ana lang ba? Di ba? Mga one words lang, di ba? Dili jud ingon nga. Pareha sa amahan nga. Ah, sa inahan nga. Nga dagang kayo istorya, di ba? Oo. Mao jud na nga. Banha jud kayo itong mga mama. Charos! Di ba? Mga like, oh, unsay sudan, oh. Kanang napabay bugas o mga ingon ana lang ba mga ingon ana lang jud ang iyahang ang mga words atong mga amahan nga sa pagkaon sila mo express og unsa nila pag love ang ilang pamilya nga kailangan mapakaon niya og 3 times a day mga ingon ana ba di ba nindot kay ni mga ingon ani nga mga amahan no oo nga kanang pero naa jud mga uban nga amahan pod nga yaw-yawan No, oo. Oh, oh. Naa. Diba? Oo, pero bisag ing ana sila, no, ila kang gihigugma sa pamaagi nga ilang naibawaan. Kabalo mo sa ilisod sa kanabitaong, sa ako lang po ning na matikdan. Wow, na matikdan. Sana
1: wow all. Wow naman. Wow. Wow.
0: No, sa namatikdan, no, sa pagka mahimong amahan, no, dili sila pwede nga permis silang kapuyon, or dili sila pwedeng kapuyon. Diba? Dili sila pwedeng, you know, kanang murag feel nila di sila pwedeng mupahuway, diba? Kay nagsuporta sila sa ilang anak, diba? Nga need sa og financial sa ilang kuam, nga sa ilang pamilya, no, nga kailangan silang mahimong responsable, no, sa pagbuhi sa ilang sa ilang pamilya. No, ang mga amahan dili pud na sila, no, kaayo mo ingon, or dili na sila mo ingon jud, no, nga dili na nako kaya, no, nga gikapoy nako. No, bisag gikapoy na nakayo sila, no, pero dili gyud na sila muhunong, or dili na sila muundang, no, sa pagpanarbaho, sa pagpangita og kita, no. It is because, no, ngana sila mupangga sa ilahang mga anak, no, og sa ilahang pamilya. Diba? Kaysa ilang una-una, no, sila magud ang haligi sa balay. No, sila ang gikinahanglan nga ligon, bisag usahay sila mismo ang nanginahanglan og kusog gikan sa uban. Di ba? Naagan ko'y nadunggan nga, I think, kano saan ako nadunggan? Mura gahapon man siguro. Gahapon or gabi eh. No, nga, ingon sila nga, ang mama ko, no, mao ko no siya ang kasing-kasing, no, kasing-kasing sa panimalay. No, pero ang papa, mao ang likod nga perming nagdala sa bugat og responsibilidad sa pamilya. And that's true, no? Oo, usay man good pod nga kanang nga gusto nilang akuon ang tanang responsibilidad sa pamilya. Na pwede naman pod siguro magtinabangay, 'di ba? Oo, nga magtinabangay, no, pero lahi gyud ang prinsipyo, no, prinsipyo sa mga amahan. And believe kayo, kupakpaka na to sila. Diba? Oo, og sa mga tanang mga amahan, no, oo, nga naminaw karon, oo, pasalamatan nato sila, daghan-daghan kayong salamat, no, sa tanang mga sakripisyo, no, nga inyuhang gibuhat, no, para sa inyong pamilya. Ayon, pasalamatan nato, no, dili lang nga to ang mga biological fathers, no, apil po nato ang mga lolo, di ba, nga nahimong amahan nato, no, sa ihang mga apo, di ba? Oo, ang mga stepfather, di ba, nga nitratar og kanang anak nga murag ilahag yung kaugalingon. Ayan, oo, nga sa mga stepfather nga ning ako sa responsibilidad, no, nga gidaganan sa ubang amahan, Diyos ko. Diba? Oo, ay naman po yung mga yun, Ana, na irresponsable, na po irresponsable. Ay, dagang kayo kong mga kailaoy nga ka ng mga I don't know ha, dili lang punta mo judge, no, or basig sa itawag ni mo ani, or basig bata pa lang sila, bata pa yun sila, diba, or ka ng mahadlok pa, mahimong amahan, o, anong mahadlok man mo mahimong amahan, nga inyo man ang binuhatan. Diba, na yung mga ingon, Ana, oo, nga ka na sigurong mahadlok mo ang ningdagan. Pero naadyo yung ubang mga amahan dyan, oy nga, dito nagpakaamahan sa laing amahan. Ay, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit kay DJ Rikrik. Oy, na yung mga ingon, Ana, oy, oo, na ako yung mga kailang mga ingon, Ana, no, nga ka nang, dito sila nagpakaamahan sa anak sa ilahang mga bag-o nga uyab. Oo, pero ang ilang mga anak ipasagdan. Ilang mga biological nga mga anak, ay bata-bata sa langit, walikay ang di ganahan maigo. 'Di ba? Oo, kan Also, and pasalamatan na to ang ato ang mga uyuan, mga uncle nga. Uncle talaga, dili uncle, uncle talaga.
1: Wow naman!
0: Oo.
1: Wow.
0: Nga,
1: wow.
0: Nga nagsilbi pod nga amahan, di ba? Nga nigiya pod nimo. Di ba? Sa mga kuya, ayan, sa ato ang mga kuya. Sus, Ginoo ko ang inyong mga kuya diya sa kung namoy mga igsuon nga mga maguwang nga mga kuya, di ba? Oo, pasalamatin ninyo na sila kay usa na sila nga nahimong amahan ninyo, no, during sa wala pa moy sa walay ning barog nga amahan ninyo. Oo, sus, Ginoo ko sa mga amahan nga ning biya. Oo, di ba? Okay, wa mo ta kayo sa sitwasyon ba ya, no? Naay mga unsa tapag tawag ani ni mo ani naay mga anak dire nga wala na mga amahan, di ba? Like kanang wata kay ba, di ba? Namatian na gikuha na ni Lord, di ba? Oo, or tuwa sa laing kuan, tuwa sa laing panimalay, di ba? Oo, ang ato ang mga maguwang nga kuya, no, ang ning barog, no, isip amahan sa ato ang pamilya. Diba, og sila pod ang ubang pamilya manggood pod ang mga kuya moy nagsuporta, no, labi na tong mga amahan, no, nga dili na kaya nga mo suporta sa ilang mga anak, no, like, for example ay sakit, diba, namo jud tay mga di magyud na malikayan kay tao ra man jud ta, diba? Oo, so ato pong kuan, ano, pagpakan pod ato ang atong mga maguwang nga kuya, no, nga nagsakripisyo pod. Siyempre, ayan, ato pong pasalamatan, no, ang mga single moms, no, nga napugos nga mahimong papa, no, sa ilang mga anak, di ba? Kay ang pagkaamahan, no, dili lang na siya nasukod sa dugo. Nasukod po na sa panahon, di ba, pag-atiman o responsibilidad. Diba? Ug para sa mga tao nga wala na ipapakaron, pinaagi man sa kamatayon or pagbiya, ayan, ayaw kalimte nga ang ilahang pagtulunan nagpabilin gihapon, no, diha nimo ug sa inyohang tibuok pamilya. Ug sa tanang mga papa nga nagpagpaminaw karon, ayan, o belated, no, Happy Father's Day. Ayan, kamo ang amo ang mga unang bayani. Diba, unang bodyguard sa ilahang mga prinsesa sa ilang panimalay, 'di ba? Unang mekaniko sa ilahang balay, 'di ba? Unang driver, 'di ba? Unang bangko. Oh, 'di ba? Unang bangko ug usahay, 'di ba? Unang biktima, no, sa ilang mga anak nga budulero ug budulera. 'Di ba? Oo, kay dili man ninyo mabudol ang inyong mga inahan. So, ato ta mamudol sa atong mga amahan. Di ba? Labi nag magkinahanglan ta o kwarta. Oo, nako, good choice yun ninyo na. No? Nga ato mo sa inyong amahan, mga ayo. Ayo sa inyong mama. Oo, kay na. Sermonan yun mo. Pero anyways, ayan, kidding aside. Once again, ayan, belated Happy Father's Day. Ayan, amping kanunay mga tatay o ginaot nga nabati ninyo or na-feel ninyo ang Father's Day gahapon. Ayan, oo, once again, happy Father's Day to all the fathers. Ayan, sa mga nagtatay-tatayan. Oo, or matod pa sa ako ang friend gahapon nung ning greet o Happy Father's Day sa tanang Father's Day ko, no, mga tatay-tatayan o mga laki nga mura ko nung nang ugtatay na. Uy, grabe. Anyways, ayan, salamat kayo sa inyong paghigugma. Ayan, o paghigugma sa inyong pamilya. Anyways, ayan, oo, mabalik pa si DJ Rick Rick. No, para sa atong Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and welcome back to Vibe 105.5 FM. Yan, oo, sos. Yun ako, mayong-mayong buntag na sa mga bago pa nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Good morning, guys! So, karon, no, karon nga chika, oo, karon nga topic, oo. Maunay siya, nakabantay ko nga this past few weeks, ayan, oo. Ang atuang chika is kanang muraog all about, kuan na siya, no, kanang all about sa tawag ani oy life no oo tapos mura og wala na kaita sa mga love later nang love oy pero anyways ayan no ang aton chika karon is about kini sa mga klase nga tawo no nga kanang unsa pangalan ani oy nga kanang bitong ginatawag nimo nga giver dili siya caregiver ha. Giver means kanang manggihatagon. Ayan. Oo, kanang over na sa manggihatagon, over na sa pagka-giver ba. Oo, kanang klase sa tao nga bisan wala na inahabilin sa iyahang pitaka, no? Oo, hala mo ingon gihapon og sige lang, 'di ba? Sige lang kaya pa ning mabili nako nga kwarta. Oo. Diba kanang tawhana nga perming mutabang, 'di ba? Permi muhatag, 'di ba? Permi nga musabot, 'di ba? Pero ang pangutana, 'di ba? Unsa man gyud ang kapalit sa sigig hatag, no? Sa sige nimo panghatag. Kay lagi nindot man gud mahimong giver, 'di ba? Pero usahay kay kapoy baja pod, no? Oo. Kapoy bi aning mahimutang giver, labi na bitaw og kanang sa tawag ni mo ani oy kani bitong walang wala sad ka kanang igo lang, di ba? Pero unsa kay nasa mindset no or kanang unsa kay mga naasaw na huna sa mga giver or basig mao lang jud ilahang batasan, di ba? Or basig mao ra jud ang ilahang unsa tawag ni mo ani oy mao ra jud ang ilahang gusto, di ba? Or malipay sila if naa sila'y mga tawo nga matabangan, 'di ba? Kinsa diri ang ko ano nga kanang bitong tipo nga kung adunay manghulam og kwarta, no, bisan ka nang gi-budget na unta nimo ang imuhang kwarta, no, oo, bisan ka nang gi-budget nimo ang imuhang kwarta bitaw sa like for example load or pamasahe, 'di ba? Budgeted na sa pagkaon, no, pero kung naay usa ka tawo no nga manghuwam nimo og kwarta, ihatag gihapon nimo, ipahuwam gihapon nimo. 'Di ba ni mga ingon ana oy, 'di ba kanang moingon ka sa imong kaugalingon sige lang basin mas gikinahanglan niya. Na mga ingon ana oy nga kanang itang igasit ato tong mga kaugalingon or kanang sobra ka manggiluloy-on, 'di ba nga type of person nga bisag ka nang budgeted na kaayo niya, kanang walay extra, di ba nga kaning kwartaha, ako na ning nakabudget na ni for next 15 days, di ba nga, igo po nga makasweldo ko, di ba mo ni akong budget everyday sa foods, di ba mo ni akong budget everyday sa ako ang pamasahe, sa akong transportation, di ba, or sa ubang mga expenses, no, pero if na ay usa ka tawo no nga magkinahanglan og kwarta, di ba, or kung naay kay amigo or amiga, di ba nga magneed og kwarta, di ba nga kana bitong dili ka maka say no or dili ka makadili, di ba, muhatag gihapon ka imuhang bawasan imbes nga ang imuhang budget sa imong pagkaon is 150, di ba? Oo, unya imo mang ipahuwam. So, ang imo na lang budget sa imong pagkaon is 50 pesos na lang instead of 150. 'Di ba? Mga ingon ana ba, amo palit na lang kog bugas oy. 'Di ba? Unya mag sardinas na lang ko no, tibuok ko ano, tibuok kinsinas, tibuok isa 15 days no kay ako mang ipahuwam ang kwarta nga instead nga naka-budget sa ko ang foods. 'Di ba? Mga ingon ana ba no, imo adyong balansihon pag ayo kung asa kadapit nga budget mo kuha og kwarta aron ikapahuwam niya. 'Di ba mga ingon ana oy, nakasuway jud kog mga ingon ana sa una. No, oo nga ka nang nga ka nang maluoy ko, no, nga ka nang walay ka nang kan ka nang maluoy ko, 'di ba? Nga basig kinahanglan niya, 'di ba? Basig emergency, mga ingon ana ba, no? Unya pagka after nimo magpahuwam, no, pagka ugma, 'di ba? Oo. Ikaw na noon ang manghuwam sa imuhang mga barkada or ubang mga amigo ug kwarta kay na short na pugka. Diba? Nga na ang giver, diba? Nga na ang manggihatagon, diba? Giver, good guys, sila, no? Malipay sila, no? Kung makatabang sila sa uban. Diba? Murag naa sila internal nga reward system sa ilhang kaugalingon nga muraog nakaset na ang ilhang setting sa ilhang mind. No? Nga once nga makatabang sila, bisa ginagmay lang, no? Oo, malipay. Automatic na sila nga malipay o ma-inspired, no? Oo, sus, Ginoo ko. Diba? Oo, pero, 'di ba? Oo, murmura kanang mura og makita lang nilang okay na ang ilang gitabangan, 'di ba? Kanang mura og kuan na kanang kumpleto nang ilang adlaw, 'di ba? Mura og good mood kay sila. Mga ingon ana ba, no? Pero ato sugdan, no. Kay kanimang good nga kaning giver ka nga pagkatao na ay kuan siya. Naa siya'y advantage, naapod siya'y disadvantage, no? O, pero atong sugdan, no, sa mga advantage, no, nga side, no, sa pagka-giver. Una, no, una nga advantage, no, kung giver ka nga pagkatawo or manggihatagon ka or manggiluluyon ka, no, nga pagkatawo, no, ang pinakauna nga advantage ana niya is daghan ka nga matouch nga kinabuhi. Diba? Daghan kag ma-inspire, diba? Basin para nimo gamay ra tong atabang, diba? Oo, pero diba, pero sa laid ako na di ay kaayo to. Diba? Mga ingon ana ba, like kanang for example na imong huwam og 100 pesos nimo, diba, kay mo ingon kay pangpalit og pagkaon, diba, kay wala na siya gikaon, diba? Oo, mga ingon ana ba nga para nimo, ah, okay ra 100 pesos ra man ni, diba? Okay ra kanang gamay ra man ni siya nga kantidad. Pero para ana nga tawo, no, nga imuhang gitabangan or imong gipahuwam anang 100 pesos, diba, dakong kalipay na nila. Diba, nga kanang mura o kanang ang dakong kalipay na nasa imuhang gihatagan nga, ah, karong adlawa makakaon ko, diba? Oo, karong adlawa makapalit ko og bugas para sa next day nga igo pud makaabot sa sweldo. Diba, or kanang makanang naakoy kanang pangkaon the following days, diba? Mangingon ana ba? 'Di ba? Para nimo ang 100 pesos gamay ra kaayo. 'Di ba? Pero para sa uban dako na kaayo na siya og kanang sa tawag nimo ani oy value ba? 'Di ba? O dako na kaayong tabang para nila. No, kanang imong paminaw, no, sa problema sa kanang pagpaminaw nimo sa mga problema sa imuhang sa imuhang barkada, 'di ba? Para nimo parang like for example mga ordinaryo ra kaayo, no, pero para niya, 'di ba, nga kanang bugat aday kaayo, 'di ba, sakit na kaayo, 'di ba? Usahay manggod, no, mga ka-vibes na to. Dili manggod kwarta lang pod, no, siguro ang gikinahanglan sa tawo. No? Oo, like for example, panahon, pagtagad, 'di ba, og presensya. 'Di ba? Kaysa dili manggod sa tanang panahon pod nga kung ikaw giver ka nga pagkatawo, dili manggod pod ingon nga financial or through kwarta lang, no, ang imuhang kaya nga ihatag. 'Di ba? Namanggod po 'yung uban nga mga receiver, syempre, oo, receiver jud ay tawag ana, 'di ba, kanang mo receive. 'Di ba, kay giver baya ka. Mm-mm, ganon. Oo, 'di ba? Kanang mga ingon ana, 'di ba, need sila og panahon, 'di ba? Oo, ang ilang gusto gikan nimo is pagtagad, 'di ba? Mo na nga magpatagad sila. Oo. 'Di ba, mga ingon ana, imong presensya, 'di ba? Mga ingon ana ba, no, nga usahay makaingon ka nga kung giver ka, dili lang pud ingon siguro nga puro lang kwarta or financial ang imuhang mahatag. 'Di ba? Oo, sa mga tawo or sa imong barkada baron, sa imong pamilya baron, mga ingon ana ba? No, ikaduha po, 'di ba? Mas daghan kag kuan, daghan kag genuine nga relationship or relasyon, no? Oo, sa imong mga barkada, 'di ba? Kay ang mga giver magud kasagaran is dali sila ma approachable ba? Oo. No, dali sila makaduulan, 'di ba? Maunang kung adunay problema ang isa ka tawo, no? Makabantay ka nga ikaw ang unang duulon, 'di ba? Ikaw mo'y unang duulan, 'di ba? Ikaw ang ilahang therapist, no, nga walay lisensya. Diba, mga yun ana ba, ikaw ang customer service nga 24 hours nga open, diba? Diba, ikaw ang ilahang emergency hotline sa barkada, diba, if broken-hearted silang tanan. Diba, mag-need sila. So dili lang jud ingon nga kwarta, no, if you are a giver, dili lang jud ingon nga kwarta, no, na yung mga barkada jud nga mag-need lang sa imong panahon, sa imong presensya, sa imong mga advices, diba, sa imong pagtagad, mga ingon ana ba, diba, ug bisan kapoy nakakaayo, no, or kanang naka-feel na ka o kakapoy, no, naapod ba'y kalipay, no, nga kahibaw ka, no, nga nakatabang ka, no, sa ubang tawo nga nagkinahanglan pod, no, o not just like financial sama sa kong giingon, pero panahon, oras, di ba, pagtagad o presensya. Di ba? Ayan, kung giver ka, di ba? Kung giver ka karon, edi congratulations sa iyo. Oo, actually naapatay ikatulong nga advantage, no, isip usa ka giver. Pero ako na siyang ihatag ninyo later on sa pagbalik ni DJ Rick Rick, no. Ayan. Stay tuned lang, mubarak pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Oh, ayan. So, karon let's continue ang ato ang topic no about sa mga tao nga giver kayo. No, o sa mga tao nga mangging hatagon ba? 'Di ba? Oo, so ato anang na kuan gani ang una ug ang ikaduha no nga unsa tawag nimo ani oy nga advantage no isip usa ka giver no nga tawo. Karon ato ikatulo, 'di ba? Ikatulo nga advantage no if you are a giver nga person, 'di ba? Oo, ang ikatulo is kanang makahatag ka og inspirasyon sa uban. 'Di ba? Basin wa ka kahibalo no, pero tungod sa imong pagkamatinabangon no adunay mga tawo ni no nga natudloan nimo usab no nga mahimong manggihatagon, 'di ba? Sa ilaha sa imbis kay di sila manggihatagon, 'di ba? Na-inspired sila nimo, 'di ba? Karon ganahan na sila manghatag kanang mutabang, 'di ba? Kanang ganahan na sila mahimong giver pud ba? Oo, pero kanang dili jud ingon nga parehan nimo nung halos ihatag na nimo ang tanan. No, na-inspired lang sila nga mutabang sa mga tao nga tabanganan ba? 'Di ba? Oo, kay kanabitong ang kaayo sa mga tao or kamaayo sa mga tao, 'di ba? Mura siyag makatakod. 'Di ba makatakod siya kanang for example makita ka og tawo nga manggihatagon, 'di ba kanang parang gusto na sad nimo nga mahimong manggihatagon, 'di ba mangingon ana ba nga mga scenario nga og makita ka og mga tawo nga kusog mutabang, 'di ba parang gusto na sad nimo mutabang. Oo. 'Di ba mangingon ana ba no kung adunay usa ka tawo nga buutan usahay matakdan pud ka. 'Di ba nga mahimong buutan pod. 'Di ba makingon ana ba like for example, o makita kag mga tao nga maot og batasan, 'di ba mamaot pod imong batasan. 'Di ba mangingon ana ba no nga makatakod no ang batasan no ang mga tao sa mga tao. So kung makita kag tao nga manggihatagon, ma-inspired sad ka, 'di ba? Gusto pud ka nga mahimong manggihatagon, 'di ba? Pero syempre no kay bo mo dili perme nga sunshine and rainbow no ang pagka-giver, 'di ba? So naa na ta sa part no nga naa sa disadvantage no sa usa ka giver, 'di ba? Oo, una nga disadvantage, actually mo to ang tulo no tulo ka advantage no for being ako ano kanang giver no. Usa ito ang una is kanang sa tawag naman eh, ang una is daghan kang matouch nga kinabuhi. No, ikaduha is daghan kag kanang genuine nga mga relationship. No, ang ikatulo is makahatag kag inspirasyon sa mga tawo. 'Di ba? Aron mahimo pud silang manggihatagon sama nimo. 'Di ba? Oo, pero kay ba baya mo no mga ka-vibes ato diha no nga na kung naay advantage, naa poy disadvantage, no? Oo, ang mahimong giver pod, 'di ba? Naana. Oo, magkuyog na silang duha. Dili gyud nimo sila ma-separate duha ba? Oo. 'Di ba kung naay advantage, naapoy disadvantage, no? Una, no, dali kay ka nga maabuso sa mga tawo. Maupo na ang usa. 'Di ba? Maupo na ang usa nga disadvantage no if manggihatagon ka, if manggiluluyon ka, 'di ba kay naa mangoy ubang mga tawo pod nga mga abusado, mga abusar ba? Oo, sus gidong ako. If daghan mong mga kaila no or mga barkada nga feel ninyo or kay bao jud mo nga abusado kaayo sila or giabusadaran giabusaran na ka no. Oo, sus mauna sila ang mga tao nga kailangan ka ng lami kay ihulog sa kanal. Charos! Diba? Oo, na yung mga tao nga, abusado, labi nagkahibaw sila anak nga tao nga manggihatagon. Diba? Kaya nabitang si tawag ni Moani, oy, kaya naagi mga tao nga murag adunay radar, oo, radar ba'y tawag ana, oo. Kanang makabantay dayon sila, diba? Kung makabantay dayon sila, no, kung kinsa ang dali, ang dili makabalibad, diba? Abusado nga ni, diba? Abusado. So, dapat kahibaw sila kung kinsa itong mga tao nga dili kabalibad, no, if mangayo sila og tabang, diba? Mauna sila ang mga tao nga once nga matabangan nimo, abusadara na dayon ka. No, magsige na dayon na sila pangayo og tabang nimo, no, sige na dayon na sila og kanang, unsay tawag nimo ani, oy kanang panghuwam og kwarta, mga ingon ana. Diba? Oo, kaybaw sila nga dili ka makabalibad nila. Diba? Abusado nga ni. So, sige, no, oo. Baka labad og ulo ng mga taong abusado, no? Oo, maka aburido og utok, no, kaning mga tawhana, no, nga mauna gani ang imong gitabangan, no, abusaran pa jud ka. Og naapa jud ning isa ka tawo kani. Kaning mga tawo, no, nga aside sa abusado, demanding pa. 'Di ba? Sila na gani ang imong gitabangan, abusado na gani sila, demanding pa gyud. Diba? Nga na sila, murag, unsa man sila, murag man sila ka ng total package, bitaw. No, abusado na gani, demanding pagyod. Diba? Oo, nga mga tao, bitaw nga kaniha mo ni siya ang pinaka kuan nga kanang example, no, nga kanang ato nang example sa tong kaugalingon, no, o, na ako isa ka friend, no, nga makisakay siya from Tagbilaran, no, from Tagbilaran to Panglao. And then syempre pang Tagbilaran siya, girl. Tagbilaran siya unya Dawis baja ko. So, oo, kay maluoy lagi ta, kay mahal ang pamasahe, 'di ba? From Tagbilaran to Panglao, so kuwaon pa na ako siya sa Tagbilaran. No, before ko mubalik na pud og Panglao. So mauna ni. Oo, so tempong ting panguli na. O kay lahi man mi og event, no, sa Panglao, lahi siya og lugar, lahi kog lugar. Oo, ako pa siyang ihatod ha sa iyang venue ha. Oo, ihatid po siya sa iyang venue. Oo, ang ending, ana, no, inagtimpong pagpanguli, no, siya pa kayo na ang kanabitang wala pa mahuman ng imong event, pero siya pa ng perming magdali-dali. Sige, siya tawag ni mo, kay kauliun na kuno kayo siya. No, pero ang ending, no, mula agpadaay siya, ang gusto niya, siya pa'y huwaton. Diba? Imo na ganing gikuha sa Tagbilaran, imo pa yung gihaton sa Panglao sa iyang event, no? Ang ending, ikaw pa'y pahuwato niya, no? Kay gikan, kay mulaag pa kuno siya. Diba? Mauli sila ang mga tao, no? Nga abusado kaayo, no? Oo, usahay, demanding. No, mauli sila ang mga tao, nga nindot na sila ka ng, sa tawag ani, uy, kanabitang, kanang gunitan sa liog, no? Oo, hangtod sa mobiolet. Diba? Oo, kakaibo ko nga, daghan kayo mugna, labi na sa itong mga ka-vibes ka, Rodo, daghan kayo yung mga naka-experience o mga ingon-aling nga klase ng mga tao. Oo, sa, syempre, no, sa gidugayon na ito, aning kalibutana, no, oo, I'm sure you'd 100%, no, nga nakaatubang na mo or nakakita na mo or basic one of your friends, no, sa inyong circles, no, ang mga ingon-aling nga klase ng mga tao. No, nga kaning kuan abusado na sa imong kamaayo, 'di ba? Demanding pagyod. 'Di ba? Oo, mo na sila, no. Kusog kay na sila og radar, no, nga kanang dali kay na sila makabantay, no, nga kung kinsa tong mga tao nga dili kabalibad nila. 'Di ba? Oo, unya, 'di ba? Unya ikaw, no, ikaw pag gid ang ilang paborito nga tawgan, no, if naa sila'y mga problema. 'Di ba? For example, 'di ba? Gikinahanglan nila og kwarta o ikaw dahil ang ilahang i-message or tawagan. Diba? Kung gikinahanglan, kung naa sila gikinahanglan nga pabor, diba? Ikaw dahil ang ilahang i-message or tawagan. Diba? Oo. I know nga, namoy mga ingon aning nga klase nga mga friend. No, oo. Actually, okay naman guna siya. No, okay. Okay naman na nga ikaw mo itawagan nila if naa sila'y problema, diba? Kung naa sila'y mga favor, diba? Or kung naa sila, kung nagkinahanglan sila o kwarta. Actually, it's okay ragid na, no? Okay ragid kayo na nga mga ayaw ka og tabang, no? Kung feel ni mo gani, no? Nga dili na gyud mo kaya, no? Pero not to the point nga abusaran ni mo na nga tawo, di ba? Nga kay kani biyang pasensya sa tawo, no? Kay mubo ra jud di kaayo, no? O kung feel bitaw nila nga giabusaran na sila, no? O dali kay na sila muundang na di kung once kani nga mafeel nila nga giabusaran na ni mo na sila o giabusaran ni mo ang ilang kamaayo, nako next time nga mangayo ka og tabang nila, di na sila mo tabang nimo, nako Ginoo ko, mo jud na ang timan eh. Na kung naagani mo yung mga barkada nga giver, di ba, or manggihatagon, manggiluluyon, manggitabangon, kung unsa ba na diha, no, ayaw ito ninyo abusari. Di ba? Ayaw ninyo abusari, no, sa mga gagmay nga mga butang, di ba? O okay, once gani nga magkinahanglan mo, di ba, og dako nga tabang, dili og dili na sila mo tabang ninyo. Maugid na ang timanaan ninyo nga ayaw gid mo pag-abusar, no, sa mga maayo nga tawo. Kay once ka ng mga maayo nga tawo ma-feel lang nga maabusaran na sila, ay nako, impas gid mo. Diba? Oo, maugid na ang kuano nga kanang nga kanang dapat ninyong likayan, no? Oo. Pero naamo gud pay ubang mga tawo, no, nga di sila makabantay nga naabusaran na nila na nga tawo. Mao na nga dapat kuan mo sa inyong kaugalingon, aware mo sa inyong kaugalingon if kanang tawhana is naabusaran na ninyo or wala pa. Diba? Sus Ginoo ko daghan kay kong mga friends, no, nga mga abusado. Oo, sus Ginoo ko, dagdaghan kayo kung mga kailang ang mga ingon ana. Oo, pero if ka nang, if feel jud di mo, no, nga tabanguno na nga tawo, no, okay raman nga mo tabang, no, okay rapod ka magpatabang if dili na gini mo kaya. No, pero, maulagi na akong gibalik-balik, no, og ato jud ng idot-dot sa inyo ang mga panghuna-huna, no, nga ayaw jud ninyo abusari ang mga tawo nga mga maayo ninyo. Oo, ay nako.
3: Wow naman. Wow. Wow.
2: Diba? Oo, kanang naapod ni ang ikaduha pod, no, nga disadvantage, no, kung giver ka nga mga pagkatawo, ikaw nga giver, no, makalimot ka sa imuhang kaugalingon. For example, napod ta, di ba? Sige kag pangutana sa uban, di ba? Sige kag pangutana sa imong mga barkada. Diba? Or okay ra ka, kumusta ka, mga ana ba, kumustang imuhang kinabuhi karon, mga ingon ana ba, no? Pero wala jud ka nakapangutana sa imuhang kaugalingon, or kanus-a nimo pangutano ng imong kaugalingon, no, kung okay pa ba ka. Diba? Oo, concern ka sa uban, 'di ba? Sa mga problematic ni mga friends, 'di ba? Concern ka sa problema sa imuhang mga amigo, amiga, kung unsao ninyo na pagsulbad, 'di ba? Ang ikaw ba, 'di ba, as a giver, no, nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon o kamusta na ba ka? Kamusta na ba imong mga problema nga dapat na nga naapog kay mga problema nga dapat nimong isolve sa imong kaugalingon? Mga ingon ana ba? Di ba? Ako okay pa ba ko? Oo. I-try ko nung pangutana ang imong kaugalingon, di ba? Or i-try ko nung pangutana ang imong self, no? Ato bang kasasamin, dear self, oh, okay pa ba ka? No. Labi na ka ng feeling mo nga daghan na kay kag mga natabangan ng mga tawo, di ba? Oo, daghan na kang mga nahatagan og oras, di ba? Panahon, presensya, di ba? Ang uban kwarta pa if mag-need jud, di ba? Ang ikaw nakapangutan na baka sa imong kagalingon, no, if okay pa baka. No, if kaya pa ba nimo nga sulbaron nga ikaw ra isa sa imong problema, kay nga na man na. Di ba? After nimong tabangan ang ubang tawo, for sure ko ka ng mga tawhana nga imong natabangan, dili na sila mo tabang pabalik nimo. Kung kanang tawhana is kanang na siya panguna-una bitaw nga ay natabangan na ba ko ani niya, no, basin siguro mag-need po siya og tabang nako. Mga ingon ana ba? No, oo. Kung naalam po sila'y panghuna-huna. Pero kung wala, aw. Diba? Oo. Kay usahay manggod ang mga giver, no, ng mga tao. No, mauna siya ang pinakaluya emotionally. Diba? Kay sige siya tabang sa uban, diba? Sama sa kong giingon, pero wala na siya'y panahon para sa iyang kaugalingong kasakit. Diba? Oo. Mga wala na siya panahon sa iyahang self, no, sa sige na yag tabang sa ubang tawo. 'Di ba? O ang ikatulo, 'di ba? Ang ikatulo nga disadvantage, no, if giver ka nga pagkatawo or maghatagon ka nga pagkatawo, kanang expectation sa mga tawo nimo. 'Di ba? Expectation, 'di ba? Kung naanad ang mga tawo, no, nga permi kang muhatag, no, kanang permi kang naa if mag-need sila nimo, di ba? Sa usa lang kahigayon nga muingon kag dili, di ba? Murag daotan na dayon ka sa ilahang mga sa ilahang pananaw, di ba? Sa ilahang mga mata, di ba? Kasaragan sa kadaghan nimong natabang nila, no, o financial ba na diha, di ba? Or unsa ba nang imuhang mga natabang diha? Kung makaingon gani ka, 'di ba, og dili, no, bisag kausa lang, no, sama na kay na sila og tan-aw nimo. 'Di ba? Murag daotan na kaayo ka. No, moingon din na sila, "Uy, nabag-o naman ka." 'Di ba? Uy, dili na makapareha sa una. Mga ingon ana ba? Oo, dili pwedeng mo say no. Kailangan if unsa iingon ninyo na agya, diretso yes, yes, yes, yes. Oo, pwede na, duham na sila, di ba? Yes or no, baya na. Oo, gamita po din taon ang no. No? Oo, maunang maabusaran po ka, no? Maabusaran ka, no? Kay dili ka kay bo mo say no. Di ba? Sometimes, no, pwede sad ka mo ingon og no if ka nang feel ni mo nga, wala yun ka, di ba? Nga ka nang nahurot na jud ka. Diba nga kanang murag kailangan na gyud mo sa sigurong i-fix ang imuhang kaugalingon pod, no, sa sige ni mog fix sa kaugal sa ubang tawo, no, ang imuhang kaugalingon, no, pwede sad ka moingon og no. Diba dili kay perming moingon og kuan. Yes, yes, yes, yes, diba? Oo, sus Ginoo ko. Mauna pod nga mo taas pod ang expectation, no, sa ubang tawo, no, mo nang mag-uban ang abusar og ang expectation, mag-uban na sus Ginoo ko. Oo, okay. Kay sa sige ni mog ingon og yes, mag-abusar, no, tapos kung moingon kag no, di ba? Taas ta nilang kuan nga ana bag-o namang kaul. hindi naman ikaw yung dati, uy, oh, di ba? Hindi. Oo. Diba? Hindi na ikaw yun. Oo. Hindi na talaga. Oo. Nagbago ka na talaga. Hindi. Diba? Oo. Dili lang gani ka makapahulam. Diba? O kwarta ka ron. Diba? Kay nagtipid ka or naakay laing baryan. Diba? Murag kontrabida na dahin ka sa ilahang kinabuhi. Diba? Murag sila pa'y nalain. Sila pa'y nasuko ni mo. Diba, mura pag ka nang sila pa yun ay kalanggut-gut sa ilahang dughan kaya wala nimo sila gipahuam o kwarta. Diba, So mauto siya ang mga disadvantage no if kanang manggitagon ka nga pagkatawo no magkuyog yun ang advantage ug disadvantage ana niya no so kailangan kahibaw gihapon ka mo balance sa imong kinabuhi. Oo, okay, dili ba sa tanang panahon, di ba, naa ka, di ba, dili sa tanang panahon, daghan ka kwarta, no, labi nagdili ka milyonaryo, Jesus. Oo, okay, kasagaran ba ya sa mga tao karon no, kay kwarta ba ya jud ang need, di ba, oo, ma-short sa kwarta, di ba, kung ikaw magsigag pahuwam o kwarta, o niya, nag-need po di ay ka, mga yun anak ba? Oo, so kailangan balance ang life. No? Kung nakabudget na ng kwarta, out. Mauna na, ayaw na ipahuwam. Diba? Oo, kay dili kay nagpahuwam ka o kwarta, diba, unya ang ending, ikaw na po'y walay kwarta. So kailangan i-balance gyapon nimo and then kahibaw ka mo say no no sa mga tawo pod no dili perming yes no pero anyways ayan oo ato ni i-continue ato ang topic later on ayan stay tuned lang mamubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe chikahan diri lang sa Vibe 105.5 FM feel the vibe
0: Vibe 105.5 you be

No, kailangan mong i-please ang mga tao. No, para lang ingnon ka nga buutan, no, no. Not na nga maabot sa point, no, nga walang-wala, nasad ka, o ikaw na po'y magkinahanglan, bad ng ingon ana. Dili na, maayo. Diba? Oo, kay usahay manggod ang pinaka...

0: No, pero makasabot man ta sa ubang mga givers, no, sa mga sa mga tao nga manggihatagon nga lisod na para nila. No, nga lisod. Oh, nila na ha. Oo, okay, dili man ko manggihatagon. Oo, dili man ko manggihatagon nga person. Oo, ako pa gani mangayo. Oh. Di ba? Oo, kay diha naman tagikan, no, diha naman tagikan usa ta naka-learn, 'di ba? Usa ko naka-learn nga kailangan na jud ay ko mo say no, no, kay kung giver ka nga pagkatawo, 'di ba? Kung once nga ikaw na pud ang magkinahanglan, no, wala jud mo tabang ug mutabang nimo. 'Di ba? Oo, diha na ko gikan, no, nga kanang nga kanang kung naay mo message nako, 'di ba? Magkinahanglan ug mga ginagmay ra good pod. Oo, pang pliti lang, pang kaon, mga ingon ana, okay ra jud ko ana, no. Pero once nga ikaw na magkinahanglan, no, dili gyud ug dili nimo sila maduulan. 'Di ba? Oo, ug dili ka makaduol sa ubang mga tao. And that's reality, no. Sakit siya pero tinuod. 'Di ba? So kailangan usahay gyud kung kay bokang walang wala ka, pwede kang mo say no. No, kung naka-budget ang imuhang kwarta, ang imong panahon ug daghan kang problema, you can say no, no, sa mga tao pod. No, dili perming yes, yes, yes, okay, okay, okay, 'di ba? No, pero makasabot ko sa mga giver nga lisod jud para nila, no, nga mo nga isulti na nga mga butang, no, murag adunay konsensya, makonsensya dayon, no, if ever nga makasay no or makasay og dili, 'di ba? Pero hinumdumi, no, ang dili, no, nga gisulti aron maprotektahan ang imuhang kaugalingon, no, dili na siya pagkamaldita or pagkamaot sa imong batasan, no, giprotect lang nimo po ang imuhang self og nagset lang po kag boundaries kay aron wala sila expectation nimo. Di ba? Palakpakan natin yung mga ganyan mga tao. Di ba? Oo, sus Ginoo ko at sus pag-atiman na sa kogalingo, no, dili na siya dinalo, no, dili na siya pagmaldita. No, nagset lang kag boundaries. Pero anyways, ayan, mubalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: every learner to lead, serve, and succeed.
1: Enrollment is now open for school year 2026 to 2027.
2: UPVDT-ALC Integrated Basic Education. Guided by purpose. Anchored in excellence. Prepared for a great future.
1: Reserve your slot of academic excellence. Message us at UB Victoriano Ditoral Advanced Learning Center Facebook page. Classes start on July 27, 2026. A prepared beginning for another amazing academic.
3: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
4: Yes, time check. It's already 12:03 in the afternoon and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Maayong pagpaniud to! Diba? Asus, gido ko. No, maujud ni ang mga nindot nga oras, no, rong adlawa. No, o kada adlaw di ay, oo, alas 12, no, kay mo ni anting pagpaniud to na gyud. No, mauna po ni ang oras nga ting papahuway kadali, no, sa mga trabahante, 'di ba, sa mga workers, sa todiha, sa mga estudyante. Ayan, oo. Alas 12, ayan, oo, isa ka oras sa silang pahuway, no, oo. And then sa mga workers po diha, no, nga nag-break, afternoon break, ayan, oo. I-relax po in town, no, inyuhang after ninyong mukaon o pila ka minuto, ayan, relax, relax sa pud gamay. No, kung kayang makatagpilaw kadali, ah, tagpilaw kadali, o kanang quick nap ba, quick nap. Diba? Okay, aron ma-restart po gamay ang ato ang mga utok, no, ang ato ang stress sa trabaho, ang atong problema sa ato ang trabaho, sa ato ang personal nga kinabuhi. Diba? Oo, mga ning orasa ang tigpapahuway. And then after ana, oo, oh, nagkaalauna, balik na punta. Diba? Balik na punta sa itong mga trabaho. No, oo, balik na punta sa ito ang pakigchisme sa ito ang workplace. Bitaw, oy guys. Ayan ha, pag-enjoy mo sa inyong lunch karon. Ayan, oo, kung sa inyong trip nga kanon, hala sige. Oo, kanana na ninyo, no? Oo, pagpaniod to na mo, hinahinay na mo, hungit, diha. Oo, kanang, labi na ng mga init nga kanon, lami ihigo pong sabaw karon. Ay, perfect! Jesus, gito ako, gigutom na si DJ Rick Rick. Pero anyways, ayan, oo, let's continue ang ato ang topic, no, about sa mga tao nga manggihatagon. Ayan, oo, dagan lang juk, nalang juk ko yung mga, kaninga topic mang God is, nalang ko yung mga nahinumduman ng mga tao nga grabe yun sila manggihatagon. As in, kinabonggahan kay sila muhatag, no, oo. I have my friend, oo nga from Loon siya, grabe yun kayo manggihatagon, no, nga to the point nga, hatag, as in, wala siya yung limit sa paghatag o pagtabang sa mga amigo niya o barkada. Actually, kani siya nga person, no, katong mga last few months, and actually last month, nag-struggles ko sa kanilaging pagbayad o apartment, di ba? Kay it is because kanang ninghinay ang mga events sa una, no, labi na pag-December, pag December to January, hinay jud ang mga gigs, no, ang mga events, no. It is because kay like sa panglaw manggod pag December, mingaw jud ang ato ang panglaw pag December kay ning saka dito biya grabe ning saka ang mga kuan, no, ang mga sa tawag nimo ani oy ang mga pamaliton, di ba, sa Alona, di ba, so murag na less ang ato ang mga turista ato nga mga panahon. So, kaya siya nga person, grabe mo tabang. Oo, dahil grabe gid siya, grabe gid, as in, walay limitasyon ang ihang pagtabang. No, dili lang sa ako, no, sa ubang barkada po na mo, nga, actually, we have, kuan lang, no, four friends, oo, sa mo ang circle, o ikaupat siya. Actually, siya mo'y bag-o na mo nga friend. Actually, friend na siya daan sa amo ang friend. Tapos, bag-uhay lang dyan may nagkaila. Pero grabe na siya mutabang, no? Oo, grabe ang iyahang pagtabang. Like, ilaag, i-check-in mi niya sa mga hotel sa Alona. Like, ingon, ana ba? Like, oh my God, mura kong nabag-uhan ani nga person, no? Like, kanang siya, we, mag, mukhali tara siya message na ako, ipasend niya ang ako ang GCash, di ba? Mga ingon anak ba? Oo, like, okay, sige, tapos mo send siya og kwarta, mo ingon siya nga, kuan lang, kanang pangbayad mo og apartment, puno-puno, anak ba? And then, pag December, di siya ko makakuan pag makalimot pag December kay grabe yun siya as in super generous nga pagkatawo like kanang ni adto lang mi usa kay tigi nalang mi gipalit sa alturas actually gikuyugan na ako siya and then katong nga time manggod ang ako ang ang ako syempre kay unexpected nga laag ba so ang ako ang slippers nga gamit ato is kanang murag normal lang nga slippers no dili siya pang lakaw normal lang siya actually ako manggod kay once nga kanang mulaag ko no even before pa way back sa na ako sa Cebu bisag mulaag ko SM dili ko kind of person nga kung musud ko og mall like kanang bongga. Diba, like ka ng bongga kaayo ko suot, diba? Accessories diri, accessories dito, lami nga bag, didot nga bag. Like, mga ano ba? Ako, sobra dyan, musod ko og mga malls, no? Bisag sa SM before. Kaya ako ang apartment pod is kilid rapod sa SM. So, kung na ako yung mga, like, mag-grocery ko, wala lang, like, naka-pajama, diba? Kanang baka naka-pajama lang, yun, naka-t-shirt lang. Tapos, inanlagi ko sa akong ubang mga barkada sa una sa Cebu nga. Huy, nga nung usod, makaog SM nga naka-pajama lang. Kuno ko, naka... Nga nung magbuot man mo! Di ba, mga ingon ana ba? So, diripod, nagkuyog miyari sa IC, sa Alturas. Ay, wow, talaga lang ha. Nang name drop ka talaga ha. Oo. Dire, unya, wala lang, super normal lang ako ang chinelas, di ba? Tapos, kuanday ka nang, nagproblema siya sa ako chinelas kagisuot. No, nagproblema siya sa ako chinelas. So, ang ending, iya ko gipalitan, ay ko nga, ayaw lang dam ka nang naman ko yung mga chinelas, pero super generous siya nga pagka-person, no, gabi siya ka-giver, no, nga pagka-person. Iya ko gipalitan og mga, iya kong ipalitan og sandal. Oo, chinelas nga pangbalay og chinelas nga kanang panglakaw. Oo. Kanang mga kanang Crocs nga siya. Sabi ko ay ayaw da. Super ka generous siya nga to the point ka ikaw mo'y mauwaw. No, ako na'y nauwaw niya kay iya kong gipamalitan. Mayroon ba ka ng chinelas? Rabitaw nga ka ng baratuhon na nga chinelas. Oh my God, no! Dili, day! Oo, ako yung naikog niya, promise. Ipaitan ko niya Crocs nga super ka-pricey po. Niya, di siya musugot nga, mukuha ko og ka ng mga Crocs nga ka ng baratuhon ra daw kay mas maayon ako ng mahal kay at least dugay ko nung maguba. Eh, napot siya point. Oo. And until now, karon baga paghihapon ang Crocs and also my slippers nga iyang gihatag no pag December. And then iya kong gikuyog ko. Iya kong gipasod sa kuan ha sa ka store and then iya kong gipalitan ko niya og bag, kalo, 'di ba? Oo, actually kani nga mga daghan kasi magipamalit na ako and then wala siya pakialam sa presyo, no? Gala siya ka-giver, no? And then, after ato, ang katong isa ka-friend na po na ako, iyang gihatagan og shoes, mga ingon ana ba? And then, ihaming dadun sa mga kuan, mga, grabe siya ka-giver, you promise. And then, katong last month, dito ko, iya ko gikuyog sa may lubok na ay spring diha oo nangaligo rami and then ang nasud siyang huna-huna day oo nagkuan me nag kanang zipline oh my God that mo jud ako first time nga nag zipline ko nga wako kahibaw if na enjoy ba nako ang zipline no nga grabe man na siya ka hadlok grabe ka cool ba kimakitan magud na ako uban sa kuan sa mga videos, 'di ba sa mga pictures nga grabe sila kamalipayon like grabe nila ka-enjoy nga mag-zipline sila. Pero, ay naku dai, oo. Pero pag abot na mo sa may tunga-tunga, no, nga ka nang, grabe, grabe, kahadlok. Oo, iya ko gipa-experience ato. Tapos, kanang, grabe, iha dito na, grabe, ka-generous dito nga friend nga. Grabe siya ka-giver, no, ka maging hatagon. Oo, tanan na, iha nang gikuan. No, grabe, kana dayon ko ano nga kanang kana bitaw sa zipline, no, ang kung imo kung naa lang ka sa kilid, magtan-aw lang ka sa mga nang zipline, paminaw nimo kusog kaayo, no, kanang murag dali ra sila maabot. Pero once day nga ikaw na ang naa sa zipline, dai kinadugayan kay ka maabot, promise. Siguro wala lang na ako siya kaayo na. Although enjoy siya, pero not totally 100%. It is because kay kung na ako sa tunga manggod, negative kay kung una. O okay na, negative kay kung mind nga. What if maputol ni? Unya taas kaayo siya. Di ba? What if ka nang mahulog ko? Mga ikaw na lang, mga. Siyempre, kung negative ang imuhang mind, ang imuhang thoughts, no? Kay, dili kay nimo ma-enjoy ang moment, no, kay basta lagi kay kanang pabalikan man to back and forth siya ba, like oh my god. Oo, pero pag ikaduha na kong balik, medyo na enjoy na ako siya gamay, medyo na kaya na akong tan-aw ang ubos ana. So pero hadlok gihapon siya, no, gipaningot jud ko og kanang grabe gyud ako ang singot. No, bisag kusog kay hangin, ngano di ang feeling nga maglupad. Nga ni day ang feeling ka mahimong si Darna. Ay, Darna! Nga ni day ang feeling ni Darna nga maglupad. Hadlo ka day, no? Oo. Pero anyways, dili man ta si Darna. Oo. Gabi, gana siya ka-generous day. Oo, going back sa topic, no? Natay mga friend, no? Nga generous, and then from time to time, sige siya og panghagad og kuglaag, iyahatanan, no, iyahatanan. Actually, tanang mga old barkada niya, mga new nga barkada, sige na niya glibrihon og bar, like, okay, ako, maikog na ko, di ba? Maikog na ko. Og bisag ka ng mga on me, di ba? Oo, kailangan jud. Bisag din niya, dawato na akong bayad, mubayad jud ko, umuhatag jud ko sa kuang, kung ano nga nakaikog ba, oo. Dili ta mag-abusar, no? Dili ta mag-abusar og mga ngana nga kind of mga person, no? Nga grabe ka manggihatagon, grabe ka mangluluyon, di ba? Oo, kay ma-feel maguna nila, di ba? If ka nang, nga kanang giabusaran na nimo sila or dili, di ba? Mauna ako giingon, oo. And then, syempre, kung ikaw po, nga giver ka, dapat napug kay, malawag di man, ikaw akong giingon ganyan nga boundaries, no, nga kinahanglan jud ka magkuan og boundaries, no, kay aron walay expectation nga dako ang mga tao para nimo. Kay ba mo mga ka vibes ng paminawa ni siya, ha, no, ang pagka-giver mango dili pa sabot nga gikinahanglan ka permi nga mahurot, di ba, or maubos ang imong kaugalingon, no, kay bisan gani ang cellphone, no, kinahanglan man gani na siya i-charge. Di ba ikaw na ba mahurot og mahurot jud ka, di ba? Ikaw pa kaha, no, nga tawo ra ka, di ba? Dili man sala ang paghatag, no, pero dapat na kay limitasyon sa imong kaugalingon, no, karon dili ka maabusaran sa ubang tao. Kay sakit biya pud na kung kanang tawhana bitaw nga imo nang gitabangan tapos giabusaran pa jud ka. Sakit na, sakit na siya para sa mga tao nga gusto kayo manggihatag, ah, okay, kanang mura gigamit ra ka, di ba? Gigamit ra ka because kay gikinhanglan lang kanila kay tungod kay naa kay mahatag nila, mga ingon ana ba, di ba? Dili man jud sala ang paghatag, no, pero dili pud sala, no, ang pagpili sa imuhang kaugalingon. Mao na siya, di ba? Kay diba, ma-manage na siya, no, nga kanang nindot mahimong giver, nindot nga mahimong ka manggihatago, no, pero mas nindot, no, nga mahimong nga wise, no, nga manggihatago, wise giver. Oo, tapos caregiver, ha? Diba? Wise na, care pa. Diba? Oo. Diba, mga yun, ana ba? Hatag kung naa. Diba, tabang kung kaya, kayang mutabang. Diba? Paminaw kung, paminawa po ng imuhang palibot, no? Kung ka ng mga tawhana ba, is need ba jud og tabang, diba? Or, nagkuan lang, nag-inoeba, nag-inarty. Diba? Pero kung gikapoy na ka, okay lang, pahuway, diba? Kung nahurot na ka, ala, puna una imong kaugalingon, usa na pug ka nga muhatag, no, sa laing tawo. Pariharagod na siya, huwag ka ng nakay baso, diba? Nakay baso nga puno, diba? Pero na ay mas nagkinahanglan nga mo inom, so ipauna sa nimo inom, no, ang tubig. Tapos, if nahurot na, diba? Oo, mag-refill na po ka og laing baso. Like ra po na sa imuha, diba? Kung magkinahanglan ng uban, pwede ka mutabang, no? Pero if ever nga mahurot na gani ang sulod, no, sa baso, pwede ni mo i-refill, pareho ra po na sa imong kaugalingon. Nga if mahurot na ka, pwede ka mag-refill, no, sa imong kaugalingon. And then, pahuway, and then puno sa imong kaugalingon, and then tabang na po kung kaya, diba? Oo, kay ang tinuod, 'di ba? Mga ka-vibes, kay ang tinuod nga pagka mahinatagon, no, dili ang paghatag hangtod wala nay mabili nimo. No, dili ingon nga kanang tungod kay super manggihatagon ka, kailangan wala nay mabili nimo, no, imo lang ihatag tanan to the point nga 00 rasad ka ug wala nay nabili nimo. No, kundi ang paghatag samtang naa, no, kung kaya lang, no, hatag lang. Diba, hatag-hatag lang hantod sa naa ka, and then dapat dili pud nimo pa pakawad-an sad ang imuhang kaugalingon. Mao na siya ang giingon, mga ka-vibes, nga mao na ang respeto para sa imuhang kaugalingon, diba? Oo, respetuon nimo dapat ang imong kaugalingon. Dili nimo hutdan, diba, og energy ang imuhang self. Diba, og para sa mga tanang giver, diba, nga sa tanang mga manggihatagon, diba, sa mga tanang maayo og buutan, diba, nga mga tawo nga naminaw karon sa akong mga friends, diba, o sa mga tawo sa akong palibot, ayan, laghan kayong salamat ninyo, guys. Oo, pasalamati sad ninyo ang inyohang kaugalingon, diba, kay you're a good person, diba. Og manggihatagon mo. Diba? Salamat sa inyong mga kasing-kasing, diba, nga dali ra kayo mutabang ug dali ra kayo maluoy. Padayon, no, padayon sa pagtabang, no, padayon sa pagkamanggihatagon, no, pero dapat akong balik-balikon, no, kay aron basig nakalimot mo, no, or makalimot mo. Na dapat mag-set mo og boundaries sa inyong kaugalingon. Okay lang muhatag, okay lang mutabang, no, pero dapat na ay boundaries og dapat ko ano kanang na ay choy mabilin pud sa inyong mga kaugalingon. Pero anyways, ayan, oo, sa mga givers ato diha, pagkaon na in town mo. Dili kay magsige mo og sigsige mo og ingon sa inyong mga barkada o kauyaba diha, nagkaon na ka o ya ikaw wala pa nagkaon. O sa mga givers diha, sa mga manggihatagon, mga buutan og maayong atawo, o pagkaon na mo. Sa mga di kayo maayong tao diha, paningkamot mog inyo, charot. Diba? Pero anyways, oo, sige, palayan na yung mga gipang buhat diha. Mabalik pa si DJ Rick para sa itong Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yes, welcome back to Vibe 105.5 FM. Oh, mayong maya pagpanood to, no, sa mga tanang nahuman nagkaon diha. Oh, thank you, Lord. Sa mga wala pa, oh, sige, pagkaon na mo, ha. Oh, pagsugod na mo og panood to diha, no. And this is Ginoo ko. Shout out na yo, quick shout out, no, sa to ang friend, no, nung nga na-adirin sa ito ang live sa Ginoo ko pagkabanha-banin niya. No, kani si Christopher Luzan, no? Happy Father's Day. Oh, Happy Father's Day. And also, ayan, to Madam Clement, Mary Jane. Hi, good afternoon, Madam. Pwede tamang libak diri. Ahoy, Ginoo ko. Pwede. Siya, unsa imong ika-istorya ni Darren Fernandico, a.k.a. Jaren. Wala. Wako ika-istorya niya. Naanan niya tanan. No, oo. Kaming walay gikaon. Sus, ikaw pa. Ikaw pa'y walay gikaon, ha? Nga ikaw mo'y pinaka-dato na to, diha, no? And also, ayan, oo, shout out po nato ning ato ang mga friends, no? Friends na to from Tagbilaran, no? Kani si Angela Binlod Isterioli. And to Ate Leslie, ayan, hi! Oo, sus Ginoo ko. Mao ni sila ang mga tao nga manghagad o ligo o dagat. Oo, murag, kanos, baho kag matinood ni, no? Yan, and also, ayan, big congratulations to, ano, Sian, ayan, for, kung ano, for winning sa, sana siya, sa Garcia, ayan, sa, kuan, Battle of the Champion, ayan, oo, congratulations. And also, ayan, oo, sa Team Palahubog ko, no, sus, Ginoo ko, Team Palahubog, Ginoo ko. Jesus. To Carlo Marabiles, to Maria Sheila Lopez, ayan, Marjun Gales, Janelle Ramirez Ukab, to John Anthony, ayan, good afternoon, and also to Tasha May, ayan. Good afternoon. And ayan, oo, shout out me, Dams, from Dulho, Panglao. Ayan, shout out from Dulho. Ayan, tune in. Ah, thank you, Ma'am Freedom. Ayan, si Ma'am Freedom Holgansa. Tune in. Oh, thank you. Ayan, oh, anyways, yun mo naman taigong oras pa. Oy, kaya ron tiwaso na nga to ang topic, no, or chika karong adlaw, no, about sa mga tao nga manggihatagon, no, oo. Anyways, ayan, oo, daghang-daghang kayong salamat di ay, no, ninyong tanan, and also sa atong mga solid nga listeners sa Vibe 105.5 FM. Ayan, daghang-daghang kayong salamat, guys! Oh, diba? Dagdagan kayong salamat ninyo, di, halabi na nin sa ato ang naas sa ato ang live karon, o, oh, 3 million 3 million viewers. Ito mga friends. Ayan. Anyways, ayan. Before nito nga, mawala sa kahanginan. Wow, mawala talaga sa kahanginan. Oo. Kanang, please dai kong follow, like, and share, no, sa ato ang page sa Vibe 105.5 FM, guys. Ayan, sa Facebook, Instagram, and also sa TikTok. Ayan, palyo kong follow kay dagang kay tag mga, sana yung mga ganap, no, nga ipang post. And also mga live na to, no, puhon-puhon, no, sa ato ang mga kuan, no, dire sa ato ang mga social media accounts. I-follow na ninyo, ayaw mo ka wow. No, oo, ayaw mo ka wow. And also i-follow sad ko ninyo. Panagsara jud kay ko magkuan dire sa Facebook, no. Na ako sa TikTok, no, perme ko sa TikTok. Pero anyways, ayan, daghang kayong salamat, guys. Oo, labi na tong mga solid itong listeners and viewers ato ang live, no? There is a 5105.5 FM. Ayan, wala naman tayo igong oras. Noon, saan naman oras? It's already 12:58. Ayan, in the afternoon. Unta nakapaniud to na mong tanan, no? Kay ako na po dron, taon-taon. Ayan to Darrell. Hi, Darrell. Good afternoon. And ayan, naana si Kuan. Naana si Jaren. Oo, hi, Jaren. Oo, ayan, oh, ang ato ang friend. Naigiingon si Lusa di mo, day. Oo, iya ka gilibak sa comsec. Pero anyways, ayan, salamat kaayos sa inyong pagpaminaw, pag-tune in sa 5105.5 FM sa inyong pag-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Ayan, pagsabot po diha, no? Pagsabot po diha sa OBSEC. Anyways, once again, this is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, happy Father's Day, the idol sa tanang amahan, sa tanang tatay, nagtatay-tataya, no, sa mga friends na to, nga mura nagnang og tatay diha. Oo, belated happy Father's Day to all the fathers in the world. Once again, catch you again tomorrow, same time, 9 a.m. to 1 p.m. Ayan, same station, diri lang, Survive 105.5 FM, feel the vibe.

it be? Why can't it be the two?

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

kahit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: No.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Hello, hello, hello, mga ka-Team Vibe Tambayan dyan. Kamusta na mamamudi ha? Hello, this is Coach Lem once again sa atong Team Vibe Tambayan every Monday and Wednesday. We are having a good Monday today. And of course, we would like to greet our friends online and on air. Atong mga suking tigpaminaw diha sa Vibe 105.5 FM. Yes, I've got a good feeling that tonight is gonna be a good night. Because it's a good Monday for everyone. Medyo lamig kaya ang panahon, no? And we are very glad. Medyo-medyo na yung mga kahangin-hanginan sa ito ang uban ng mga probinsya sa Pilipinas. Ito lamang iampo. Pero we are also happy despite all the weather disturbances. We are having a good weather here in the province of Bohol. And of course, let's all pray that medyo mga kahangin-hangin, no? Balitang may bagyo. Nga, ang tadi di magdugay sa Pilipinas. Yes, of course, ato i-greet di ato mga friends from University of Bohol. This is Team Vibe Tambayan brought to you by University of Bohol. Ato sang i-greet di ato mga friends diha nga mga students sa University of Bohol, no? Medyo nagpahuway ang kadaghanan pero naapagihapoy ga summer classes karon. Still, a beautiful night for everyone. Sa tanan na minaw diha, nga naasay lahang tagtagsang panimalay. Mayong gabi niyo diha, Happy Team Vibe Tambayan Day. And of course, our friends, nga naminaw karon sa tagtagsang mga lungsod diri sa probinsya sa Bohol, mayong gabi niyo diha. Labi na sa itong mga friends diha sa may Tawala, Panglao, Bohol. At itong mga friends diha sa Dawis, yeah, sa Cortes, sa Baclayon. Oguban pang mga kinakusgan na itong tigpaminaw sa Vibe 105.5 FM diha sa itong mga kalungsuran sa Bohol.

And that's Maroon 5 with Animals. Are you having some fun right now? And I hope mga pet nyo dyan sa bahay-bahay nyo, yung mga animals nyo dyan, are taken care of. Basi ka murag akaon-kaon diha. You should also feed your mga pet ninyo diha sa inyong mga balay. Hilig rin ba kayo ng mga bulano o mga kuano? Mga dogs and cats. Yes, mga meow-meow and mga bawaw-waw dyan. Hopefully, nahuman nagtuwa ninyo, no? And of course, hopefully, nahuman na pumugtuwa sa inyong kagalingon, diha. Kay tingkaon na yun. It's 7:03. That's our time here sa Vibe 105.5 FM. And I hope you are also enjoying the good music here sa Vibe 105.5. And yes, atong i-greet diha ang kinakusgan atong suking tigpaminaw sa kahanginan from Taloto, Bohol. Si Jonathan Yekyek. Mayong sabay tawag og binisaya ng mayong happy birthday. Mayong malipayong pagkatao. Adlaw sa pagkatao ni Sir Jonathan Yekyek diha sa may Taloto District, Bohol. Congrats, congrats, no? Ikapinanakang birthday ni mo karon. And happy birthday to Sir Jonathan Yekyek. Alright, so regards at bidiha and shout out sa tanan ng mga players sa University of Bohol who are having their scrimmage right now. It's a training scrimmage at University of Bohol right now. So good luck ninyo sa inyong new season. Hopefully, nanay balita diha kung kano sa magsugod ang BSAA. Another season for our volleyball and basketball varsity teams from all around the province. Yes, yes, yes. Sa tanan nga naminaw na to karon, handa-handa na kay hapit na magsugod ang BSAA. And, uy, ito mga friends diha nga naminaw na to karon, si Sammy Boy. Ato mga kinakusgang taga UB kuno ni sila. UB yan lang sir, si Sammy Boy. Ato sang i-greet diha si Jacqueline Quiring Nemenyo. Hello, hello. Ano mga friends diha si Nelaxam. Nelax na lang ta. Mag-nelax na lang ta. Shout out diha ni Jelena Ormillada. And also our friends nga gasigi og tuplok sa like button ato diha. Unta dili pa maulan ninyo ha mga tudlo. Pero daghan kayong salamat gihapon. Yes, basta yung arong oras sa mga friends na to, 5:30 PM to 7:30 PM Monday and Wednesday, bibo ta kayo sa atong kahanginan og sa atong social media diha no sa Vibe 105.5 FM. Oy, regards ko ni Kobe Brian Rizaga ang kinakusgan nga bag-ong ming graduate. Congrats, congrats diha. Diba? Ito mga graduates diha nga mga kuyaw kayo. Ang tanay, hayag nga kaugmaon. Papadayon sa pag-skwila sa mga nang-graduate diha og senior high school. And for those nga nang-graduate og college diha, good luck. Good luck and welcome to the real world. Alright, ato mga friends diha nga gasigi pagkaskas diha, no? Sa ilahang pagka-sudyante diha. Padayon na mugskwila diha. Pag tinarong tao, naroon dili masayang ang mga pagbayad sa inyong mga ginikanan diha. Basa na niya gasigi na mugsuri-suroy diha. Pamaldura mo pangayong galawan sa inyong mga ginikanan. Hey, tagayos at paghustisya ang mga gipang trabaho sa inyong mga parents diha para lang nga makalampos mo o makakat-on mo para sigurado ang kaugmaon sa inyong kinabuhi. Yeah, paduwa ako sa UB. Uy, pwede rin kayo maduwa. Pero sa duwa as a varsity player, wala problema. Basta maduwa lang pero og muskwila niya maduwa, may pa mangayon na lang, mangita na lang trabaho. Okay, hello, hello to Jay. Yes, good evening, good evening. Ito mga friends diha. Si John Tare, Malakas sir, officially tambay with degree pa. Ano magina sinugdanan. Ang sugod, ni graduate na pag ganyan mga asang simana, duang simana, tulong simana para makabakasyon. Pero
Iniglampas ng galing mga sambuan-buan niya. Wapag ka mangitag trabaho riha. Aw, pukawon na kasi mong mama o papa riha nga sa may gusto ni mo riha. So inahinay na tadi ha, pangita o trabaho, dagang trabaho nga pwede masudlan. Oy, ay naman po pamili. Basin po gusto po mamahimong manager dito, so my goodness. Dili pwede mahimong manager dito, so ma-manager. Ba, you don't have to be a ano manager to be satisfied sa imuhang kinaunhang buwan nga panarbaho. Ay, bago pa mo nang graduate. Basin tingali pag napoy mga negosyo ninyong kaugalingon. So, ay, problema na. Pero, if you really have to work, just find something, no? Nga dili mo mas stagnant. Okay, lisod po kayo o magpundo rata. As for those nga kumbati kayo sa kinabuhi, part sa pagdiskarte sa kinabuhi is pagpangitag trabaho. Dili mag-inarte. Diba? So, yes, yes, yes. Padayon lang diha. Hello, hello to Siege. Good evening. Limpyo na ba ang akong office? Wako kibaw. Limpyo kayo. Limpyo kayo. Kani si Kobe Bryan Rizaga nga naminaw na to karon sa kahanginan. Ato na yung shoutout. Balik-balik ko. Muna siya kinakusgan ng player sa ano Cebu. Huwag yung makalupig gani sa Dibuk, Pilipinas. Di ba? Yes, and then sa tanan na itong mga pang-greet diha, lagbas na diha sa may Bacolod City, City of Smiles. At ito i-greet diha si Ma'am Maricel. Kamusta, kamusta diha, Ma'am Maricel Pardillo sa City of Smiles. Manamit good na mga pagkauna sa Bacolod. Yes, we can never forget Bacolod City. It's a city that we will always remember for a lifetime. Thank you so much, our friends in Bacolod City. And of course, i-greet sa nato itong mga friends diha sa Taloto, no? Labi na itong mga friends sa SK Council headed by Miss Anne Barol. Mayang gabiin mo diha, Madam and Honorable Barol. Also, ito sa i-greet diha itong mga friends sa UBSPS Department. Si Ma'am Catherine Bachansila, si Ma'am Ash, si Ma'am Meg, si Ma'am Ruby, si Ma'am Deza, Ma'am April, Ma'am Casey, Sir Ron, Ma'am Reyna, o si Sir Asterio Pocot. Mga kinakusgan ng mga student services personnel sa University of Bohol, mayang gabi nyo diha. Yeah, good evening sa tanan nga nagsubaybay na to karon sa atuang live streaming. You can always join us, you can always request your favorite songs. And for those who are listening right now sa atuang kahanginan, maayong gabi nyo diha. I hope you are enjoying the good music that we are playing right now. This one is from Maroon 5. And up next is we will be playing a song, let's take it slow a little bit, from Justin Bieber. You're still with Coach Lem here. Time check is 7:11. 7:11. And you're with Team Vibe Tambayan, only here sa Vibe 105.5 FM.

Thinking of You, what a wonderful song. Sa tanan diha nga nagsigi gunahuna niya. Baka naman apilon mi gunahuna ninyo and apilon ninyo sa inyo ang mga damgo ang Vibe 105.5 FM. Yes, yes, yes, for those who are dreaming and for those who are thinking about him or her. Good luck ninyong tanan and I will pray for all of you. Unta nga ang inyo ang pagunahuna, dili lang kutubana, no? Pangitag pamahagi nga mag, sana, nga magka-duol. Charosh. Charosh. Katamang naminaw diha nga giganahan kayo sa music, no? That was a requested song from Sangyup Sal. Thinking of You by Katy Perry. And if you want to request your favorite songs, medyo ayaw lang po na mga maoy kayo rapon, ha? Okay, basin nun niya og mag Thinking of You na po tani. Just type your favorite, the title of your favorite song. Diha sa ito ang live streaming ni Coach Lem sa Vibe 105.5 FM. Pwede rin dyan mo kayo mag-request sa inyong mga favorite songs. Basta ayaw lang pala bimaoy kayo. Okay? Basta ginatakatuplok sa ito ang mga keys dire. Again, thank you so much, Sangyup Sal, for the request. And of course, atong i-greet diha ito mga kinakusgan ng mga papa. Diha, no? Mga papa o mga papahon o mga hapit na mapapa diha. Tanan nga gusto diha mapapa maayong ako i-greet mo diha. Happy Father's Day to all of you. And yes, we really do salute all our fathers. Whether dili pa kami niyo or wala pa ka mapapa, if you are sa may tawag na heading a group or heading an organization or a team, Happy Father's Day gyapon yung tanan diha. At mga kinakusgan ng mga papa diha, ng nanay, mga anak, Happy Father's Day, belated Happy Father's Day. Ay, nag-greet na kog Happy Father's Day. Oh. Thank you so much for the greetings. Happy Father's Day ninyong tanan diha nga mga kinakusgan na nga fathers. Labi na nga mga suking digpaminaw na to sa 5105.5. Yes. Thank you so much for the greetings, Desai. Hello, Molly James. Kanosa balik klase, sir? Yes, for those who are asking, classes will start on July 24 basic education and August 10 for higher education, kaning mga college ug postgraduate, no? So sa tanan diha nga nangutana kanosa magsugod si University of Bohol. University of Bohol will start on July 24 for the basic education and August 10 for the higher education. So what are you waiting for? You can enroll now at the University of Bohol. Yes, katong ganahan kayong maminaw ani nga kanta. Oh. Ang ganahan nga mo kanta ni kantaha, pwede na kayo mo maginahinay og enroll og pangita diha sa inyong favorite nga mga programs, okay? Mga courses ninyo diha sa website sa University of Bohol.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabba. So bumalik tayo. Wow, sana all bumalik. Sa ato ang topic karong adlaw, unsa ang mas importante, ang effort ba or consistency? Wow. Dapat ganito ang consistency na. So, syempre, atos ang ano, no? Unsa ang effort? What is effort? Effort. Oo, katong member sa effort. Ay, diday. Effort ito. O, ang effort is, mo ang kananga paningkamot nga imong gibuhat aron ipakita sa usa katawang importante siya para nimo. Wow!
1: Wow naman!
0: Oo. Wow. Diba? Wow. So, mga pananglitan na sa effort. Ah, kanang muchat ka, bisan busy ka. Ah, sana all. Ayan, eh, no? Muchat. May muchat na ko. Oy, hindi, walang nag-chat, pero may nag-video call for 3 hours. Oo. Or kanang, muan na ha ka, aron makita siya. Sana all yan na ba effort? Muhatag o kanang, muhatag o oras or attention anang sa kataw, sa imuhang hinigugma, sa imuhang gipanguyaban, ingana mo na effort, mag-effort, magigkaunaan na. Oo, diba? Kanang magngita jud kag paagi aron malapay siya. Sana all malapay. Oo, kanang muhatag kag sakripisyo para sa inyong relasyon. Wow! Sana all sakripisyo. Ang effort mao ang kanang unsa kadako ang imong gibuhat. Ah, ngana day na dako or gamay. Ah! Oo. Ug unsa man pud ang consistency? Ang consistency mao ang pagpadayon sa imuhang mga maayong binuhatan na ug pag-atiman bisan pagdugay na. Wow!
1: Wow naman. Wow.
0: Oo, di ba? Wow. Mga pananglitan sa consistency. Dili lang kay kuan kuno, dili lang kang sweet sa sugod. Kanang kuan gyapon na siya, sweet gihapon, hangtod. Wow, hangtod sa kahangturan. Sana all. Oo. Kana bitang dili lang mo chat kung ganahan, di ba? Kung dili pirmi mangumusta.
1: Wow naman.
0: Di ba na yun siya? Naadya ka lahi, ano? Wow. O, dili lang present kung okay ang tanan. Kundi naagi hapon kung adunay mga problema. Wow!
1: Wow naman!
0: Oo, wow. Kanang dili wow lang kay kanang kusog sa una. Kundi padayon bisan pag pila na kabulan or tuig. Sana all! Diba? O, ang consistency, mao ang, oy, nag-alarm. Nag-alarm. Kagisip, may ga-alarm man yun. So, ligada akong cellphone. Dili man niya ko aling cellphone akong gidao sa, hiniram ko lang siya. O, ang consistency, mao ang unsa kapirmiya sa imuhang, sa imong gibuhat. Diba? Lahi rin no, ang effort, unsa kadako ang imong gibuhat. Ang consistency, unsa kapirmi sa imong gibuhat? Unsa man ka? Di ba? Na ay kanya nga simple ba, simple comparison, no? Ang effort, ang effort daw kanang muadto ko sa inyong balay karon para makita ka, di ba? Ingno ni mo imong palalab, si imong gipanguyaban diha og kanang muadto ko sa inyong balay karon para makakita ko nimo. Mo ko na ng effort. Oo, ang consistency, maski busy ko, mangita gihapon ko og oras para nimo. Wow!
1: Wow naman. Wow.
0: Oo. Wow. So mga ka-vibe na ang effort, murag kalayo nga kusin.

sugmusiga. Pero ang consistency, murag kandila nga padayon nga naghatag og kahayag bisag dugay na. Ay, sana all kahayag. Oo, di ba? So pinakasayon nga kung ano, pagsabot sa duha, ang effort, paningkamot, ang consistency, pagpadayon. Sana all! Kaysa gugma, dili lang importante nga kusog ka sa sugod. Ala, ang importante po nga magpabilin ka hangtod sa dugay nga panahon. Wow. So, don't go away mga ka-vibes. Okay, mabalik po si Didier Chabal. Siyempre, taas-taas pa niya ito ang paghisdutan karong buntagan. No? Kung unsa ang mas importante, effort ba or consistency? Asa man ako, honey? Ala. Yes, only here huh? On your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, nang mata na ba ang tanan? Pang mata na mo diha, or nakapangapi na ba ang tanan? Sana all nagapi. Yes, and also, shout out ano, sa itong mga nasa mga tagsa-tagsa nila kapan ni Malay diha, ano, especially sa itong mga ginikanan diha, nga pretty diyan sayuhan ng mata ka, syempre, ting klase pa ba ya, ano, so mo, yun yung mag-andam sa mga pamahaw sa itong mga estudyante. Yes, shout out ninyo guys, especially sa mga students, mga pupils, nga, kanyang mag-klase karong adlaw, yes, mag-tarong tag-school para sa future. Yes! Yes, and also, speaking of kung ano, kanang medyo natay ka nang masalubon ka yung nga balita gahapon, di ba? Murag ka nang sakit ka ayo nga palandungo, no? Nga murag asa to dapit sa Tacloban, di ba? O, luoy kayo ang mga estudyante. O, wala gyudam, ha? Nga, na a game rag tulo or upat nga nang matay. Oo, yes, condolence ha sa ilang pamilya, no, luya kayo, no, di yung lalim ng ingana, no, murag kuan kayo to ba kanang tung usa daw to sa murag reason nga nung naingad to is because of kanihang bullying. Oo, mo gyud ano, grabe jud kanang effect ni bullying, no, sa ato ang mga, especially sa ato ang mga estudyante. Oh, murag lisod jud kayo na, no, murag kanang usa pud na sa kanang makakuan yun sa ato ang mental health nga kada bitong naay mo bully na to. No, nang kanang no to bullying kita na. So, show we're live. Hi, live sa ato ang mga live viewers, especially to BJ. Wow! Hi, BJ! Good morning sa akong ka-morning stars. And also, shout out to Maria Castro. Hi, from Anda. Yes, and also to Kuris Kawaii Kinishima Shen. Kinishima Shen. Yes, and also, once again, maayong buntag, mga ka-vibe, no? Oo. Karong buntaga, murag ka ng, kuan ka itong, ka ng topic, no? Linga, pero murag na ay, kanang medyo naib na ipagka makakuan sa tong kasing-kasing makakurot. Ah, kasi makakurot. Oo. So mga ka-vibe kinsa diri ang naka-experience nga kanang kusog ka ayo mo effort sa una nga murag BIP, oh, BIP treatment ka ayo ka niya after 2 weeks. Murag dai ka nang trial version na dai to siya. Free trial or di ay ang gugma mga ka-vibe. Hoy, free trial di ba, BJ? Oo. So, naputay mga kanang consistency problems, mga ka-vibe, noon sa'y masakit. Consistent pero boring, or kusog sa effort pero kalit lang nawala. Kaya uban man good, no? Consistent kaayo, adlaw-adlaw na, pero murag present but not available. Na ay comment si Kuandiri, si Maria Castro. Ay, ganda yun si Maria Castro, all the way from Anda. No, so na, siya pa-shout out, no? Kisa man eh. Shout out to Prince Bernaldez. Good morning. Yes, Prince Bernaldez. Kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Sino si Prince? Ano? Sino si Prince Bernaldez Maria Castro? Wow. Sino? Lumabas, murag lumalablap niya akong amiga ba? Susubukin naman ko niya akong mga amiga. Uy, sana man yun, oy. So, karon mga ka-vibe, no? Unsa yun ka ha ang mas importante? Consistency ba? Or effort, o ingon si Maria Castro diri. For me, consistency ang importante. O mag-effort lagi, pero tsaka lang mag-effort pag may kailangan. Ay! Ano, grabe. Kinsa man na siya, Maria Castro? Ah! Oo, kinsa na siya. Oo, so unsa kagi mas importante, no? Ang consistency ba or effort? Kaysa sinugdanan sa usa ka relasyon, dali ramang gid kaayo ang effort. Sabi mag-effort yung ka. Samutog ipanguyaban mo na ano, na kay gusto anong tawhana. Siyempre mag-effort yung ka. All the effort in the world ang imuhang buhato, no? Ay! Oo, kanang mo, kung kagim, chat. Text ka ni mo, chat ni mo, good morning, sana all. Or di ka nang ganang paduna, good night. Tanda na naman, good morning, good afternoon, good night. Mga nga na. Or ka nang, ingnan ka o ka nang, kumusta ka? Eh, okay ra ko. Oo, kanang ingnan kag nakakauna ba ka? Ingana ba mga ingana? O kanang mura kag kanang kuan bitaw customer service nga 24/7 available. Wow! Oo, pero ang pangutana, kung mulabay ang usa ka semana or usa ka bulan or mga tuig, naa pa ba na gihapon siya? Ah. Naa pa ba ng good morning, good night, kana mga effort, naa pa ba na siya? Oo, naa pa ba? Oo. So naa tayo gitawag nga consistency check. Ah, consistency check. Saon? Oo, kay usahay. Oo, dili man nato kinahanglan o kanang bonggang o surprises adlaw-adlaw. Ah, dili pud kinahanglan o mahal nga regalo per me. Ah, usahay mga ka-vibe, no, ang atong kinahanglan kay kanang tawra dyan nga magpabili, no. Kanang naagihapon bisan sa mga ordinary days in our life. Wow! Ala, kanang wala ma, bisag wala may mga flowers, wala yung mga effort, chocolates and everything, mga love letters. Sa una murag usok kay ng love letters sa una, no. Oo. Kadang naray mo hatag ni mo na pa love letter. Oo, kanang imong papel bido kay kanang humot kay ngap kanang sana scented paper. Na dito dear crush. Kana mga yung anak, babisag gulay yung anak, bitaw. Oh. Pero kanang naagi hapon siya kung kinahangla ni mo o ka-istorya. Kaya ang uban, manggunong kusog ka, ayaw mo effort yun sa kinaonhan. Kamurag ka ng kuan ba, kanang, kung ano siya itawag, huwag ka ng grand opening sale. Pagkahuman sa pila kabulan, murag, out of stock na ang attention. Ay! Diba BJ? Sige kayo si BJ. Oh, congratulations dahil sa kanang kuan ni BJ gabi eh. Oo, asa mo sa mga kuan ni BJ katong imuhang bet. Mo ko na nadaog. Unsa to event gabi eh. What's ako? Ako sa trawa na yung kuan na. Kamplang na may event gabi. Asa mo to dapit? Oo, nakadaog ko no. Iyahang kuan. Ang iyahang bet, ang iyahang talent di ay sabi niya, nadaog ang akong talent. Wow! Sana all congratulations sa imong talent. Oo. So mga ka-vibe, no, nindot man ang effort, makahappy man yun na siya. Siyempre, makahappy yun kay mo effort ang tao ni mo para kanang maiyag yung ka. Wow! Sana all maiyag. Oo. Kaya yes, sana all nag-effort. Pero ang consistency mo na ang nagpakita nga seryoso gyud ka sa usa ka tawo. Sana seryoso. Ayaw na. Are you consistent? Nanguta na lagi. Okay. Dali ra man gid ka ayo may ngono ga love tika, di ba? Dali ra ka ayo pero pag I love you, I love you love, mahal na mahal kita. Kung sa pa may mga kuana ni, wa ay ni ishlibidish. Labi ko sa pa man ha. Jetam, te amo, watashi wa anato. Gikanta na lagi. Oo. Apan dili sa yun ang pagpakita na adlaw-adlaw no, pinaagi sa action, di ba? Oo. Oo, sa mga ka-vibe, no, naabaya tao sa imong kinabuhi nga kanang dili kaayo sweet. Oo, pero kanang consistent kaayo nga naapirmi. Oo, kung kinahanglan ni mo, naaba? Naaba ko, ana? Wala. Oo, kanang mauwi mo hang give value. Oo, kanang mas importante yun na, ay, di ba? Oo. Mas maayo ng consistent o kaysa ka ng mga paasa. Ah! Mga paasa. Daggan kayong paasa. Sa mata siya, paasa kayo. Sa mata si BJ. Asas! Sa mga ka-vibe, no, unsay mas lisod? Ang walay effort o ang kusog kaayo o effort sa una niya, kalit lang o kabisi. Ala! Oo, so mga ka-vibe ha, don't go away. Siyempre, susunod na itong abahin no atong pong tanawon, ang Pika's Side. Pika's Side, siyempre, side by side man. Inga naman dyan, amurag ka ng istorya mo sa kanang, huwag na amoy mga problema ang inyo, mga friends or families. Siyempre, maminag yun mo ka ng ilang mga sides. Dili kay one-sided ra ka. Dapat double-sided. Double-sided. Tape. Oo. Ato pong trawon ang Pika Side, no? Nga, pwede ba nga na ay consistency? Pero kulang po sa effort. So, padayon ta later ha, mga ka-vibes. Only here on your home. Good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yeah, so second, good morning, Vibe Nation. Time check is 6:38 in the morning. Yes, good morning, good morning. Oh, medyo kuan na to ang morning. No, murag wala ko kikiwa, murag... Medyo kuan siya. Kasi tawag gani, paras pag niagi. Medyo gloomy. Oo, walay, ano... wala yung adlaw. Wala si sikat ng araw ngayon na. Okay, mura ganihang buntag na mura hangin-hangin siya, naghangin-hangin. Pero hangin-hangin ra. Oo, wala ka nang wala taligsik or unsa ba na diha. You know, so naka-live tayo. Hi. O nibalhin tag live sa akoan TikTok. So mga ka-vibe, bumalik tayo. Baik na ta sa ato ang istoryahan ko ng lawa, which is unsa ang mas importante, ang consistency ba or ang effort. Sana all nag-effort. So welcome back ha mga ka-vibes. So unang bahin na to ganihan ng murag nahisgutan gyud nato ang kanang ang importante. Importante ang consistency. Pero karon ato na pong tan-awon ang pikas nga pangutana. Pwede ba nga consistent kaayo ang usa ka tawo pero kulang sa effort? Hello. Kulang sa effort. Okay na among gayuban mga kanang pirmi na ano, pirmi mo text, pirmi mangumusta, pirmi present, pirmi tanan. Oo, di ba? Oo, murag siya ha. Pero usahay murag kanang wala na excitement. Oo, kanang murag wala na kanang paningkamot nga kanang mabati ni mo nga special ka. Oh, di ba? Wala, no? Oo. So, importante po ang effort. Oh. Sabi nila, importante din naman ang effort. Hi, guys! Sa itong mga live viewers, hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oo. So, mas importante din ang effort. Mga Tagalog, labaning ubang nga itong mga live viewers din sa kung ano. Kamu ang mag-adjust. So mga ka-vibe, ang effort, mauman po na ang paagi sa usa ka tawo nga mag sa pagpakita ng importante nato ng tawhana, no. Syempre mo effort good ka sa motog ka nang nililigawan pa nimo, nililigawan mo pa lang siya. Oo. Hi, good morning, Bads. Hello, Bads. Good morning. Hi to you. Hi, I miss you. Kumusta ang Maynila? So Bads, ano ang mas importante, Bads? Effort ba or consistency? Diba? Okay, pinagi man pud sa effort, no, syempre. That's how English na nga makita pud sa usa ka tawo nga importante ka. Dili man na kinahanglan nga mahal nga regalo. Dili kinahanglan nga bongga ang mga surprises. Usahay ang effort, syempre. Makita pud na nato sa mga small things. O kanang mangutana siya kung kumusta ang imong adlaw. Syempre effort na siya, no, kanang pagpangumusta nimo, how are you, how's your work, how's school. Mga ang hirap naman ng tanong, mahirap ba, hindi mahirap, hindi naman mahirap, ano, Bads? Kung ano lang as ano ang mas importante, Bads? Effort or consistency? Grabe, napa-hot seat agad si Bads. Diba, kakapasok lang ni Bud sa ating land tapos napa-hot seat agad. Oo. Kanang mangutana lang kag kanang how's your day? Ganon, effort na yon, diba? Diba, Buds? Yung kanang muhatod o ganang pagkaon kung kabalo siyang kapoy ka. Yeah, yung hinahatidan ka ng pagkain, effort na yun. Di ba, Bads? Oo. Kanang makahinumdum siya sa mga butang importante para ni mo. Wow, sana all!
3: Wow naman!
2: Oo.
3: Wow!
2: Oo, kaya ang uban mang gold, consistent kaayo. Pero murag attendance checker lang. May ganon. Yung iba consistent daw. Pero parang iba, parang ano lang daw. effort na lang siguro. Effort na lang siguro. Siguro pat. Oo, grabe si Badza. Effort na lang. Ayaw mo ng consistent, Badza. Oo. Yung adlaw-adlaw present, pero wala improvement ang performance. Oh. Oo, kaingon sila, no? Kung consistency lang ang naa, kung usahay, kung consistency lang ang naano, usahay mahimong routine. Oo, pag consistency lang daw ang meron, Buds, oo, ano lang daw yan, parang ano na lang yan, nagiging routine. Consistent nga siya, wala namang ka-effort-effort, wala din. Ah, di ba? Exactly! Oo. Pero mas maganda, Buds, pag andun ang dalawa, di ba? Oo. Consistent ka tapos effort, di ba? Mas maganda yun. Ah! Kaya pagsabayin natin ang dalawa. Ay! Oh, hindi dalawang syuta, ha? Yung consistency at ano effort lang ating pagsabayin. Wag pagsabayin ang mga syuta-syuta, mga uyab-uyab kay bad na. Ah, sa mga sumobra ang mga syuta dyan, yung lima, ibigay nyo sa iba. Oh, okay na, naghana ng inyo, ha? Nasao na lang ng iba na nino. Oo, diba? Oo, kung consistency lang ang naausay, mahimo dyan siyang routine. Kung effort lang po ang naausahay, mahimo ra po siyang temporaryo. Oo, diba? Muna nga para sa daghadili man kinahanglan, piliyon ang usa. Oh. Kaya ang tinuod nga relasyon nang nahanglan og consistency og effort. Kana? Yes, diba? Yun. Oo. Dapat meron yung dalawa na yan. Oo. Oo. Yung effort tsaka consistency. Di ba? Consistency para magpabilin. Oh. Consistency na magstay, di ba, Buds? Oo. At tsaka effort para magpadayon ang kalipa. Yes, effort para tawag dito, effort para magpatuloy. Ah! Ang happiness. Ah! Sana all happiness. Happy, happy. Diba? Tawang-tawa to si Buds. Hi, Buds. Yung friend kong maganda din ang boses nitong aking friend na si Buds. Ah! I miss you, Buds. Punta kayo dito, Bohol. So, mga ka-vibe, no, naabay naka-experience diri nga kanang kusog kaayo siya mo effort sa una. Diba? May naka-experience ba sa inyo dyan, sa ating mga live viewers na ano? Ay, ang hirap mag-Tagalog, guys, ha? Yung sa una lang siya nag-effort. Di talaga maganda boses ko. Maganda boses mo. Para sa akin, maganda. Kumanta ka nga, yeah. Oo. Maganda boses ni Buds, gaya ko. Ah! Oo, diba?

Ano sabi ni Ama? Oo. Sa una lang magaling. Oo nga, Buds. Sa una. Boys! Talaga mga boys. Kamu mga boys. Sa una lang kayo magaling. And girls also. Lahati na natin to, di ba? Generalize na ito. Generalization. Ha-ha! Kasi syempre, tanan ba ya, hindi lang naman girls ang nag-effort, napoy boys. Girl, boy, bakla, tomboy, lahat-lahat na. Yes, also shout out sa ating mga security guards nga ng Laba. Yes, good morning ninyo guys. Sa itong mga security guards, no, nga syempre, kuan po nila mga, di ba ya, po lalim, no, mahimong security guard nga sila, gimot, mo bantay sa mga establishments and everything, ha? Oo, di ba? Sa niya? Ilagay mo kaya ako? Sorry? Ilagay mo kaya ako sa harap? Nahirapan? Oo nga, no? Kasi naka-charge kasi ang cellphone ko. ating iibutin. Ayan. Ayan, Buds. Ayan. Oo, ayan na. Nilagay na kita sa harapan, ha? Oo, ayan. Nasa harapan na kita, Buds. Oo. So, yun ang mga ka-vibes. No, nawala na sa DJ Chabil. Oo. So, para ninyo mga ka-vibes, unsa man ang makapabati nga importante ka o para sa inyo ating mga live viewers, ano ang mas feel niyo na mas importante kayo, yung tao na nandyan palagi? Nagtagalog na talaga ako, ha? Yo, kanang tao nga kanang naapirmi or ang tao nga pirming naningkamot or yung tao na palaging unsay Tagalog naning kamot. Diba? Diba nahirapan ako paano Tagalogin ang naning kamot? Oo. Diba? I-search ko yan later, ha. Basta yun na no. yung tao na ang permi na kanang ang naning kamot, dapat ba ang naang dalawa na ang kapermi ka na og naning kamot or basina kanang dili lang siya kanang mixed signals. Paano ako makakasagot niyan? Diba ang hirap talaga Tagalogin. You know naman, noon magaling ako noon Tagalog kasi Tagalog talaga ako noon, pero lumaki na ako dito sa Bohol kaya yung Tagalog ko parang ano na, yung Tagalog ni Milay, yung Bisaya accent. Sa mga ka-vibe, no, ang gugma dili lang makita sa usa ka dakong effort nga kausara na hitabo. Oo, yung love daw, hindi na nakikita sa isang effort lang na once lang nangyari. Once lang para. Oo, nakikita din ito sa mga maliliit na bagay. Tagalog! Oo, maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw para sa iyong taong minamahal. Uy! Talagang nahirapan talaga ako. Oo, di po. Ang hirap-hirap talagang pagbisaya na lang, B. Oo, di ba? Sa mga taong ang gugma, dili makita sa usa ka dako nga effort nga kausara na hitabo. Makita pud ko no na sa gagmayng buta nga imuhang gihimo adlaw-adlaw. Wow! Sana all. Oo, yung simpleng pagkumusta lang, effort na yon. Oo, yung sabi ka ng good morning my love, did you eat already? Did you already eaten, ha? Oo, kumain ka na ba? Good morning, good afternoon, good evening, ha? Ganun mga, how's lunch, how's your dinner? Sana all effort na yon. Oo, talagang, eto si Buds, ano to, expert siya. Maligo na lang muna siguro ako, kay may pasok pa eh. Sige na, maligo ka na. Oo, sa mga ka-vibe ha, sa atong sunod nga bahin, no, atong tubagon ang pangutana nga kanang daghang magkalahi-lahi og opinion, di ba? Kung papiliun gid mo, unsa man gyud,

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Well, so once again, good morning. And you're still listening to Vibe 105.5 FM. DJ Chappelle on Dahilan. Yes. Yes, ano, so nakapamahaw ng bang tanan, no? Sa mga namahaw diha, yes, yes. Yes, enjoy your breakfast. Ano, sa itong mga estudyante, mga peoples, yes, don't forget. Sa itong mga trabahante diha, don't forget to eat your breakfast, guys. Ha? Kaya mo ginay pinaka-importante nga meal of the day, no? Ang pagpamahaw. So bumalik na tayo. So nanatas sa kanang part nga atong tubago, no? Ang pangutana nga, sigurado muraga, naglibog na gyud ang kadaghanan. Kadaghanan, kung papiliun gyud mo, unsa man ang inyong piliun, consistency ba or effort? So sa ating team consistency, nabay mga team consistency diha, nga daghan ang muingon nga, consistency gyud, no, ang ilaha kay ang consistency mo ang nagpakita nga bisang walay special nga occasion. Kanang bisag busy bisan kafoy naagi hapon siya, kanang dili ka permi mangayo og oras, dili ka permi mangayo kanang attention, no, kay ihatag ra niya nga kanang natural na lang niya bitaw. It's a nature. Oh, kanang murag ko ana giniya ba nga natural na lang giniya nga murag ihatag nimo. Kanang dili na nimo siya kanang kinahanglan bitaw nga kanang ingnon pa nga wala man kay ko ana ko oy magka time na ko nga na bitaw kanang wala man kay ka effort na ko murag kanang consistency murag kanang no need to tell him or her kay murag iyahan na gid nang buhaton ditso. Sana all.
2: Wow naman.
1: Wow. Kanang kay ang uban wow. Manggun, no, kusog kaayo mo effort sa una murag 100% sa battery niya. Pagkahumana pila ka buwan murag 2% na lang niya. Lubat pag yod. Unsa un? Sa ato po nga team effort. Pero naanapoy mo ingon diri nga kanang ilahang piliun kay team effort. Effort gihapon kay mo lagi like sabi ni Buds, effort talaga. Paano ba yung, kung saan ko ng consistency kung wala ka namang ka-effort. Diba? Kay unsaon man na, mo lagi, no, unsaon man mo ng consistency kung wala na yung effort. Murag permi na, pero murag wala gihapon. Diba? Ang effort, nagpakita mo na nga ka ng importante gihapon ka sa usa ka tao. Kanang naagihapon siya tinguha nga malipay ka, nga dili ka, kanang it take for granted. Sana.
2: Wow naman.
1: Oo.
2: Wow.
1: So mo ni magka-vibe, ha? Ang tinuod nga tubag. Tubago na to. Oy. Oo, mga ka-vibe. Bisag dili gid kinahanglan ta nga mamili sa usa lang. Kay ang consistency nga walay effort, mahimong routine. Ang effort nga walay consistency, mahimong temporaryo. Sa mo na, no, ang pinakanindot nga relasyon kay aduna mo to. Effort nga padayon og F consistency nga tinuod lami gyud nga na ana siya. Murad jud katong topic na ko pag niagi nga is love a feeling or is it a choice? So dapat naagi nang duha, feeling og choice. Di ba? Mo pud ni parehas pud sa consistency og effort dapat naa pud ning duha. Di ba? Dili man kinahanglan nga kanang special ka adlaw, dili man kinahanglan nga bongga pirmi. Pero nindot nga ka na nga, everyday ni mo ka na nga, mabati bitaw ni mo nga, importante ka everyday. Ka nang ginagihuna-huna, gihapon ka, o ka nang gipili, gihapon ka. Ay, sana all gipili. So mga ka-vibe, no, unsa may masakit, kanang kusog kaayo og effort sa una o niya nawala ra, or kanang consistent, pero muraguay gana. Pareha silang duha. Masakit poros. mga kana mga paasa, no? Sas! O, pero dapat yun ka nang balance silang duha. No? Dapat yun na ka nang balancing. Siyempre, dapat yun mag-balance ng duha. Oo, okay. Ug dili lang mag-balance mo rag. kanang usa pud na sa kanang murag magkakuan pud sa relasyon, no, nga kanang dili balance, gabi kang effort sige nang effort niya dili ka consistent, nyan lagi pud consistent lagi pero wa po kay effort Ginoo ko sa una laman na. So mga ka-vibes, ang effort mo na ang nagsugod sa usa ka relasyon, apan ang consistency mao na ang nagpadugay ni ini. Di ba lami ka na nga na nung magdugay mo, consistent mo niya na po ang effort. Siyempre, nga na mong yun na sa mo, tagan ng namin, kanang mga inyo ha, mga mansari, anniversary, sa mga sari-sari. Oh, na ka na mag-effort ka bitang mag-ugan kag flowers, chocolates, and everything. Yes, sana all mag-effort. Diba? So mga ka-vibes, no, hinumdumi sa gugma sa pamilya o bisan asa pa nga mga paghinigala ay ang tao nga nagpakita og effort og consistency mo ay kasagaran gid nga kanyang magpabili na. Diba? So, ayaw, pangitaw ka ng perfecto nga tao, no? Pangita ang tao nga ka ng magpabilin o maningkamot bisan sa mga ordinary days. Wow.
2: Wow naman!
1: So, don't go away, mga ka-vibes. Kaya natin yung mga gitawag nila nga ka ng types of feelings sa effort o consistency, ha? So, ato nang istoryahan later. So, don't go away, mga ka-vibes. Only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
3: Halfway house, you know what I mean?

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabazz. Yes, time check, it's 7:30 in the morning. Murag nakita na jud na ko ang adlaw ganiyan, wala na pud siya. So, bumalik tayo. So, naatay gitawag nila og kanang types of feelings sa effort o consistency. Ay, sana all na ay feelings. Pares na ko na ako'y feelings para niya. Ay, charot. So, kung effort ang imuhang madawat, kung effort ang imuhang madawat, mukha na ako no'y mga kanang, mga, syempre na yung mga feelings, kinaunahan, kung effort ang imuhang madawat, na gitawag nga special feeling.
2: Wow naman!
1: Kanang, kung anjud kayo makanang wow na wow, jug kayo nga kanang gi-effortan jug kaniya nga murag ikaw gyud ang bida sa iyahang adlaw. Grabe jug kayo ang effort. Sana all gihatag ang tanan. So ikaduha, syempre pag effort ay muhang nadawat, na akay gitawag nga kilig feeling. Syempre na agyud na. Oo, kalaway nga na, no. Syempre kiligum gyud kanu nga hatagan siya. Sa mutong mo effort nimo natuhanan niya. Kanang naihatag nimo or kanang bitong kanang na surprise ka og galit. Di ba? Kanang murag na ade kanang sa tawag ni butterflies in the stomach. Talagay nga na, gitawag nila nung, gabi ha? Siyempre na, yung mga kilig-kilig moments, kilig-kilig feeling. Huwag ikatulo, no? Huwag effort imong madawat na apoy ka ng appreciated feeling. Di ba? Kanang mabati, yun ni mo ba nga? Kanang importante kay ka, kay naa siya gibuhat para ni mo. Siyempre, ma-appreciate ba yan ni mo, no? Siyempre naman, kaysa mo, tog kanang tao, kanang katawahan na moraga, habang tumatagal, lalo kang nai-inlove. Siyempre, ma-appreciate na gina ni mo. Naapoy gitawag nila nga ka ng, siya tawag ani ha, emotional feeling. Kanang simple ra kaayo ang iyang gibuhat pero murag kanang nakahilak na ka kay grabe na touch kaayo ka. Sana ulo hilakon. O kanang mga ingana bitaw nga kanang bisag simple ra kaayo ang gihatag pero grabe na jud imong kanang grabe na jud imong emotion. O nga pertir jud imong hilak. Thank you so much. Mga nangala na jud ka na over na pod. Kung napod sila gitawag nga kanang excited feeling. Wow! Sana all! Kay kada adlaw murag ka na nga na ay bag-o nga gihimo aron na malipay ka. Kaya excited feeling pero mabasin pag ka nang tungod sa ka-excited mo feeling no murag kung ano po na siya kanang mag-expect feeling. O kanang mag-expect na ka nga na siya ihatag ni mo kada adlaw. Pero murag, kadugay na kay murag nila naman ka ma-excite, ka-expected naman ni mong everyday. So, kay ganiha, kung mamanto ka tong effort imong madawat, kani kung consistency ang imuhang madawat sa usa ka tao, di ba? So, naay gitawag nga ka ng peaceful nga feeling. Kanang wala kay kahadlok, kanang ugkalit lang siya nga mawala. Kaya naa kay peace of mind. Di po, I'm not scared. Kay gatuo ka. Yes. Naapo gitawag nga secured feeling. Wala ka ng kahibalo ka nga ka ng naasya bisan unsay mahitabo. Wow. I feel so secured. Kana, no? Oo. Naapo gitawag nga na ka ng comfortable feeling. Kanang dili kinahanglan og permi og grand gestures basta kay kahibaw kang naasiya. Di ba komportable na kayo sa isa't isa? Komportable na kaniya. Oo, naapod ni gitawag nga kanang ay kanimoy ganihan ako. Loved feeling. Ay, kanang dili lang sa mga special nga adlaw kundi adlaw adlaw. Wow! Grabe, gitiling. Sana all love feeling, di ba? Syempre, I feel so love. Isa pa nga. Wow! Naapoy gitawag og, gitawag nila og kanang safe feeling. Kanang mura kag kanang, para ni mo siya murag, siya ang imuhang home. Muraga kanang, pahulay sa kapoy nga adlaw. Wow.
0: Wow naman. Wow.
1: Wow. So naapod tay mga types of feeling kung walay effort, kung effort lang no. Kung effort lang niya, walay consistency. Naapod tay mga ingani nga mga feeling no. Kung effort lang ang iyang gihatag sa imuha. So una no nay mga mixed signals sa feeling as kanang ingani bitaw nga karon sweet siya kaayo. Nya ugma mura na siya stranger. Ay. Kana mga ingana ano nga kanang hala sweet kay siya nako karon. Grabe kay ni nagkaugma kay matingana lang kay hala murag di naman siya kaila mo murag kahapon lang yun niya karon kay murag una siya kaila ni mo hala. Oh kana mga ingana bitaw nga abi na kog kanang abi na kog nakaangay na to nako siya. Abi kog nga ana mi pag-asa. Sus pag-aana kay Allah murag wala na murag kag nang gichatan bitaw nga utong una. Pwede pa ninyo chat-chat niya kadugayan kay wala nagisina lang ka. Oo or dili na gyud basahon ang imuhang chat. Mm-mm, kramay nga na. Una pa gitawag kog kanang confused feeling. Ah, di ba? Kanang makaingon jud ka nga ganahan ba yun din ako siya? Oh, ganahan ba siya nako? Or kanang pampalipas oras lang ko niya? Ay. Oh. Or kanang bored lang siya? Di ba? Sakit no? Oh, gay. Oo, naapoy gitawag kong kaniya. Mga paasa feeling. Kanigid niya mga paasa. Na! Hala! Oo. Mga paasa. Kanang kusog lang sa sinugdanan, maayo lang sa sinugdanan, pero kadugaya na sus Ginoo ko. Ambot na lamang yun. Kanang murag, kusog sa sinugdanan niya, nihinay sa kadugayan. Sus murag wifi. Dapat gitawagod ka ng overthinker feeling. Kanang itong makahuna-huna ka, busy bigod siya or kanang wala na lang yun. Oh, yan sakit. Una pag itawag nga ka ng lobat feeling. Murag kusog ang signal sa una. Karon no service na. Naapoy, gitawag nila nga ka ng types of feeling kung consistent lang ka pero kulang kas effort. More yung itawag nilag boring feeling. Kanang naa siya pirme. Pero murag attendance checker lang siya. Ay. Napag itawag yung taken for granted nga feeling. Agaray. Kanang naa siya pero wala na ipaningkamot. Ala. Oo. Napag itawag yung routine na feeling. Kanang murag automatic na lang ang tanan. Diba? Naapoy kaning question na feeling. Kanang questioning feeling. Bita, maka-question ka o kanang importante pa ba ko aning tawhana? Oo. Am I important to you? Do you still love me? Ako pa ba? Oo. Or naanahilain? Kanang muna kanang questioning feeling. Am I enough? Enough pa ba ko para sa imuha? Oo, naapag itawag og customer service feeling. Kanang present siya pirmi, pero murag trabaho na lang, walay sweetness. Sad. Oo. So mo to mga ka-vibe no, para ninyo, unsa ang feeling nga mas nindot. Kilig tungod sa effort, kalinaw tungod sa consistency, or kanang naa ang duha. Lamig yun, para na ako no, lamig yun na ang duha. For me, sumakabay ang effort mo na ang makapakilig sa kasing-kasing. Pero ang consistency mo na yung makahatag o kalinaw sa huna-huna. Diba? O kung naan ang duha, grabe, bonus na ginagikan sa langit. Pak-pak. Oo, diba? Nindot yung naan ang duha. Effort and consistency, di ba mga ka-vibes? Oo. So don't go away mga ka-vibes. Mabalik pa si DJ Chabel no, sa atong na yung mga a little bit of advice later si DJ Chabel sa atong mga solid listeners nga always namino sa Vibe 105.5 FM. Ha? So mabalik pa si DJ Chabel sa atong programang Pukaw na Vibe, only here in your home, Good Vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: get it. Let me see you get it. Oh.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: So once again, you're still listening to Vibe 105.5 FM. No, we're not kasayaw gito sa music. Yes. Gisayo-sayo, DJ Chabel, oy, bisag di kabamu sayaw. Yeah! So, what's up, mga ka-vibe, no? Mura karubuntaga, daghantag ka ng, daghan na nakaralate, o nakahuna-huna, o balik sa itong mga naagian sa gugma, o kinabuhi. Wow!
3: Wow naman!
2: So, siyempre, na yung mga advices wow. Si DJ Chabel, wow. No? So, una, ayaw pangita o either or per me. Sa tinuod lang, no, dili ni siya kanunay, effort versus consistency ha. Kaysa healthy nga relasyon, kinahanglan yun ng duha. Oh, di ba? Namin kinanaan ang duha. Uy, oy, kaduha no, effort kay simula, consistency kay sulod sa dugay. Oh, ang effort mo na magsugod ang gugma, pero ang consistency mo ang magpadayon sa gugma, oh, timan ina. Ikatulo, ayaw ka kontento sa mga pagsugod lang. Oh, di ba? Ayaw kalipay sa tao nga kanang kusog sa sugod, sweet sa first week, pero mawala dayon. Ah, kalamay nga na sas. Ikaapat, no, tanawa ang actions, dili lang ang words. Kaya ingon sila, actions speak louder than words. So, sana all. Oo, di ba? Oh, daghan kaayo ang sweet nga magsuti, pero ang tinuod nga gugma makita gid na sa imong buhat adlaw-adlaw, di ba? Oo. So, ikalima no, consistency, equals peace of mind. Kung consistent ang usa ka tawo, dili ka mag-overthink pirmi. Oh, dili ka magduha-duha pirmi kay naa kay kalinaw, di ba? Ano yung ikaunom, no? Kung effort lang pero walay consistency, kung effort lang pero may pero kalita, mawala, ayaw pugsa. Ayaw pugsa yung kaugalingon, no? Kung makapakapoy na siya sa imuhang kasing-kasing, ayaw na. O ayaw na lang sugdi. Ayaw na lang pag-effort-effort. Ayaw na lang, tigilan na natin to. Ayaw na lang sugdi ang imuhang kung ano, dili mang ganit ka mag-effort o di ka consistent. Ayaw na laman, ha? Next. So nga ka vibe na dili kinahanglan na dili kinahanglan ha og perfect nga tao. Kinahanglan nimo kay tao nga mo effort bisag simple ra, di ba? Mo consistent bisag ordinary ra or must stay bisag walay celebration. O, diba? So, mga ka-vibes, no, ako ang final advice. Ayaw pugsa ang tao nga kusog lang sa sinugdanan. Mas pilia ang tao nga stable bisan walay fireworks. Kaya ang fireworks, kanang muagira, pero ang stability, magdugay. Sana all magdugay. Diba ako? So, mga ka-vibe, no, kung nakikigihunahan na karon nga tao or relasyon or tao, pangutan na imong kaugalingon kung peaceful pa ba mo o peaceful pa ba kuanin tawhana or kapoy lang ko pero naapa, diba? Bisagi kapoy ko, padayon. Sana all mahal na mahal, no? Kaya ang katapusan, no? Kaysa katapusan ang gugma, dili lang kay kilig, kundi kalina

pagpadayon. So, padayon lang mga ka-vibes. Yes, yes. Yes, so thank you so much no, sa itong mga solid listeners sa Vibe 105.5 FM. No, sa ilang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay, diha og asa man mo karon. No, daghang-daghang kasalamat sa pagpaminaw. Yes, and don't forget to follow our social media accounts. Yes, on Instagram, Facebook, and on TikTok. Yes, Vibe 105.5 FM. And also, follow din DJ Shabal. Yes, on Facebook and TikTok para updated tayo sa mga kung ano to diri sa Vibe. Mga may mga mangyayari. Ah! I'm so excited and I just can't had it. I know and I think I like it. Well, gikanta. So mga Vibe ha. Oh, don't forget to follow our social media accounts para updated kayo sa mga upcoming events, upcoming, basta kay may mga paparating. Excited na kay Kuana. So mga ka-vibes, don't go away. Mabalik pa si DJ Shabel later. Says, only here sa itong programang Pukaw na Vibe. Only here, Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.